0: sa study, sa atong panahon, kaya kita mga edadaran naman ta, mga tigulang naman ta, sa atong panahon, ang mga kabataan-una nato sa atong panahon, ang atong imnon, bino man, toba, or unsa pa na, syoktong day, kulapo, ba't ang mga bataan-un karon kapi na ang giinom.
1: Ito, that's good, tinood na.
0: So muna nga, ang kapi karon nga atong makonsume sa Pilipinas, every year is 130 million kilos of green coffee beans.
1: Uy!
0: Ang atong na-produce is only 15 million to 30 million
1: layo
0: kilos.
1: Ah.
0: So meaning kulang tag 100 million
1: 115
0: kilos of green coffee beans. Kanang kita ko green coffee beans, kuha na siya, kining, mauna na siyang pwede ni mo i-roast pa.
1: Mauna na siya so, pwede i-bro, Mayor? Mauna na i-bro?
0: Mauna na siya, dili pa siya i-bro ni mo. Imo pa na siyang i-roast.
1: Ah, kanang murag sunugon o gamay?
0: Sunugon pa na siya, lutukon pa na siya. Muna, i-bro na, ayun mo na i-roast. And then, ang usa ka, ang napulo ka kilo manggod na kanang coffee cherries o ikan sa pag-harvest ni mo, is 20% raana ang mahimong green coffee beans.
1: Huh?
0: So 20%. So meaning sa imong napulo ka kilo, duha ra ka kilo ang imong basta quality ang imong kuan ha, ang imong harvest. Para na mo distribute nga ang pula ra magit imong harvestson. So muna nga 100 million kilos of green coffee beans ang atong kulang. Pila man na siya in piso kung imo na i-convert in piso kay karon ang world market is naman ta sa mga 300 no? Between 250 to 300. Kung sa 300 na siya, that's 30 billion pesos nga ekonomiya sa tibok Pilipinas nga makontribute. Kaya ito manang i-import sa pagkakaroon.
1: Pagkakaroon, so, imported ang mga kape, Mayor Aljon.
0: Ang kanang 100 million to 115 million kilos ng green coffee beans, i-import na nato. Kaya ang karon ang production nato is gikan man na kasagana sa Mindanao, gikan sa Batangas, nandin ang contribution sa Sultan Kudarat, nga doon na sila 28,000 hectares, ni-contribute na sila mga 30 to 35% sa 30 million kilos. So muna nga, dako nyo kahit ang kulang. So kaninya ang plano ni Yusek Jerome Oliveros na magtanom siya 100,000 hectares of coffee sa tibuok Pilipinas in the next 3 years. Ana, kaning kaya na siyang mapunuan ang katong 100 million kilos niya. At the same time, pwede pa tamo export.
1: Kaya dako
0: kayo, ang kape is number 2 na the most consumed sa tibuok kalibutan.
1: Mayor Aljon, pila man ang gawas sa tuburan? Wa may laing lungsod na nasaitan or mga pasama ni mong mga former mayor naman ka. Sama ni mo ba nga kanang interesado nga mo appeal anang maong proyekto sa DA?
0: Namay daghan actually sa pagkaroon, pasalamat ko ani akong kumpare nga doktor nga mayor sa kuan sa kinini ang Alegria si Dr.
1: Dr. Villamor.
0: Magalyon.
1: Magalyon, I'm sorry, Magalyon.
0: Magalyon. Nanan sila kape, no? Nya, kinini ang ila pa ng padakaan, palapdan pa na nila. Unya nga tong Department of Agriculture, magod, kuhang kayo, enthusiastic ka na sila nga mutabang, willing to ka na sila mutabang. Unya, doon na sa'y, kuhan, nagplano, pareha sa Bulhoon, sila ni Mayor Wargong, plano po ito nga tanong siya kape, then they report sa Argao, si Mayor si Alan
1: si Santo.
0: Si Saldo. So, nagplano po to siya magtanong ng kape. So, very timely ni siya kay nai-budget ang national government para sa kape. So, sila yung mag-provide. No,
1: mayor, gawa sa grant nga hundreds, thousands of dollars kanang sa UDA, naapad ay i-counterpart po ang DA, ana? Nga pundo? Ana i-counterpart ang DA kanang 300 million dollars?
0: Well, yeah, but kana siya manggod nga pundo is kuha na siya kining dili lang na siya sa kape, kung dili sa mga high value crops
1: na siya.
0: Unya, kanang high value crops, kinang lang gina siya. Kita manggod, no, actually, para na ako ba, kaning ato is ang Cebu, lahi manjog kayo. Kaya gikan kong Bacolod, nag-helicopter ko from Bacolod to Cebu, nakita gina ako nga ang Bacolod is grabe ka Pinanga as Ginoo, kay plat ka ilang yuta.
1: Bitaw? Tinood yun.
0: Plat ka ilang yuta. So, sa akong tanaw, kana atong problema sa kinini ang kining problema na to sa rice is kaya man yun siguro na. No, basta honest to goodness lang. Then kay inani mo ko ato ang mga lugar, pwede mo ko ito magbutang o mga dagko ng mga impounding areas sa tubig. Kanang rainwater catchment ba?
1: Yes.
0: So, then kanang mga kuan para ma-irrigate siya kanang mga plot ng mga areas, pwede siya i-convert. No, dili lang siguhot doon. Bisag magbutang kag 60-40 siguro, na 60% sa atong mga katubhan, himuon na to ng palayan, unya, tabangan sa gobyerno, unya, wag tangon ang mga middleman o ang mga mga trader kana kay mao mo gunay ang nakapab ubos mo mga espresyo kani mga middleman
1: mao mo gyud lang sila so, po magbuot
0: kung konsepto nga ako ang gihimuan og study sa Dinistuburan nga kanang gigtaw nga to cooperative system ba kay for example mo gud katos kalabasa gitagod sa kalabasa kata 3 pesos lang and yet ang kalabasa is mabalik yan atos merkado 30 pesos ang kilo so meaning kung imo nang ibalik ang 30 pesos ang kilo unya 3 pesos ang palit dito sa farmer so nikita siya kuan dako kayang kita that's 900% ang yang kita pero kung ibutang nato og kuan ibutang nato og kining mukita lang kag 20% no 20% so for example si kalabasa ibalik og 30 pesos niya, 20% ang kita as cooperative. So, meaning, paliton sa cooperative because farmers o kinini ang 24 pesos. So, kung magtango na to as middleman, magtango na to yung kanang mga trader, kaya maumag na sila ni
1: Kita. Mga mahal?
0: Ari na to i-direct as cooperative. Niya, si cooperative, makita lang 20%. So, ang makabintaha niya, ang farmer. So, kung ina na siguro ang konsepto sa national government, labi na sa atong Department of Agriculture nga, cooperative system atong baton dapat pod lagi ang cooperative pod dapat pod katong ingon ako sa unahan nga dapat transparent honest committed sincere
1: the best yeah.
0: So kung inana siguro kay kasagaran mo sa ubang cooperative pod ang muna nga diligin mo succeed bisan lang ang mga people sa
1: organization kay
0: kasagaran yung presidente sa uban no ilang kalain sa uban ang magbahin mo sa kwarta ang presidente na ang tesorer. Muna ang mga members ganahan.
1: Tinan. Klaro kayo naghana na ay murag mao lagi lang baton pa ni former congressman Bud Spitzay one of the many si Mayor Arjun Jamante sir di ay pangutan na tuan ni sa nakabase sa Sydney Australia pero taga Cebu ni maton pang Sir Wincy Lumapas good morning we have a question about the coffee sa Tabolba sa mga Rocky Land sama dia sa Cordoba Mayor ikay tubaga ni Batuon.
0: First is adto mo sa Department of Agriculture. Ngutan na mga to nya ipasoil test na naman dahil gitawag og Bureau of Soil and Management. Sila ana may makaibaw kay magsoil test man na sila.
1: So, okay.
0: Kita diri sa Tuburan, napasoil test kita before ta nagtanom og kape kay lisod man kay na mag-trial and error ka.
1: So
0: adto ta sa natay gitawag Bureau of Soil and Management, sila ana mo imo mo survey sa yuta. Ya mag-soil test na sila kung suitable ba ang maong yuta sa kape.
1: So pwede po ang Provincial Agriculture Office ni Mayor?
0: Mag-peter yun nga sa BSWM mo.
1: BSWM, okay.
0: Tanang sa Bureau of Soil and Management kay sila mo expert anang kwan, pag-soil test.
1: I see. Mayor Arjun, wa na ko'y oras o niya in some other time, hopefully, ma-edukar pa ni mo kaming mga mag-uuma po nga wa pagin in town. Hantod karon daghan pa kay gustong
0: katulon. Kaneng ka na akong kanang innovation sa SLP, ako nang gisir ni Senator Bam Aquino. Muna nga, this year, nag-allocate si Senator Bam Aquino, si Secretary Gatchalian, na 20 million nga ipamanid siya sa tua. So ako nang ibahin ang 20 million, ibutangan ako si Garcia Hernandez, ibutangan ako si Maria...

0: Korean sa tao.
1: Kamuna, hinuwi na himong conduit sa mga national officials na mayor. Kamuna, lalimang ka, matul palagay mo, one of the many.
0: Sige, kini nga, kuan, innovation. Ako nang experience ato mga amigo mga senador nga, kung mahimo siyang institusyon, kung mahimo na siya, ma-institutionalize niya sa whole Philippines, tapos mabajita na siya niya, huwag tangon na ang purpose. In the next 10 to 15 years, wala na yung pobres Pilipinas. Ang pobres siguro mahabiling, katulang yung Tapulan.
1: Mayor, pustik ka ning nasura ron, murag nasod sa ayuda. Pulan kayo. Anyway, Mayor, wala ko yung oras na hurot. Salamat sa imong time, yung kayong imuming itagan o higayon nga makainabi ni mo on air, kabahin sa mga pagdumala ni mo. Murag ang imong pagdumasos mo na'y gisaluduhan sa kinabagaan. But in some other time, Mayor, salamat kayo nga dili ka pulan sa among mga pagpangutana din eh. Salamat, Mayor Aljon.
0: Salamat.
1: Si former Mayor Aljon Jamantip, tanggiga, nahimo na yun ang kunduit ang tumuran. At doon na agi dito.

0: mga pundos gobyerno kay amo na igingon. Depende ginis magdumala. Kay muagi ka to pwede naghanang sangitanan sa bulsa. Higyan mo abot sa mga mag-uuma, mati. Ang Sustainable Livelihood Program, ang ganyan magod, ang akong nadirito na pangutana, tungod kay, ang kaning SLP, di-addi sa Cebu, sa Tuburan in particular, ang mga taga Region 8, nagtuon, pero dili magod, mahitabo nga, doon ay sustainable nga, panginabuhian ang mga, ang maong lugar, kung wa po'y ekonomiyang nagtuyok or economic activity. So, nahitabo ni nga ikaw na tungod sa iyang ang mga mag-uumas bukid sunod niya man magbaklay ron. Na ikapalit sila kada semana kay kada semana man ang mahalinan sila kape.
1: Mao ba?
0: Mao nang nagtuyok-tuyok mao nang tungod sa ekonomiya diha sa Tuburan gikan sa mga mag-uuma nga halin mao nang litubo og may ilang lungsod karing uban politiko man bulsa mas politiko ang ipatubo. Oh! Wala tayong oras ilapas sa tagamay at pasalamatan ang atong nagpaloyon ining gabay sa Kalambuan pinaagi ni board kani among provincial board member Gigi Sanchez o niya sa among nagpaloyo po din eh ang Asel Laboratories gamit sa mga pagpananom nga organic ang mga fertilizer ining gituyo ni pagformulate para sa mga mag-uuma nga aron maka-harvest og daghan o niya ang among mga mag-uuma po kinahanglang mo inom og Lacto Puffy matag karon og unya sangan sa akong karon wa kalugar kay Bertero ni Attorney Miko ang among kanhi provincial board member si Engineer Gigi Sanchez ang akong partner sa Master Control si Ramel Madera among station manager Ma'am LV Canet inyong alagad karon ta taon mobalik ra alang sa ruidan sa kanginan ni Attorney Rico Amores pero wa diri si Doc Pogi ang pinakapogi gyud ang akong partner karon si Doc Mikey og sa among guest. Mubalik ko in a while, humanin ning mga pinakaminuto nga break.
2: 98.1 BT Radio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: ubat ama health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
2: Ako po nga akong mga tiil o mga kasakit.
1: Ilis na pagkaduwam na po sa DTX 500.
2: Akong gindubol dose o makapsol sa buntag.
1: Sa gabi.
2: Wala pa'y bulan.
1: Nawala ang upag-upag ang sakit sa akong mga kamay.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero, Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
7: tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Tibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Akana
5: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
4: Mao jud, Doc.
9: Milagros orong pagkatar na ra ko, sir.
10: Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pagginom pagdumal sa D3 bike DTX 500?
9: Oh, pwede. Kung ibati sa agi sa akong kiyan nga idugay na kung ipamati murag lain kaayo papatigap na ko sa doktor na daw ko fat liver tapos binisitaan ko niya og tambal para sa fat liver. Lahi ko sa inyo ang mga kuan sa radyo sa produkto mao nang produkto ninyo o nang ipalit ko pagkahurot sa akong tambal gikan sa doktor mo dai akong gipuli kaning inyong produkto. Gainom po ko og coffee mix.
10: Ah, gainom po ka DTX coffee mix.
9: Ah.
10: Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
9: Okay na gid siya. Wala na koy gibati karon pero bisa wala na koy gibati pero nag-maintenance ko. So lagi ko nga mo inom kami. Mao nga ganan kay ko inom kay ganan ko komo kaon dan bila ko matulog.
10: Ma, wala lain diran gatumbar dira og D3 bike DTX 700 sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
9: Ah, ang parit po. Mao po akong gilaban sa iya ah. Murag nadlok na bay ko atong gikan sa hospital. Basi po ni atong tungora ang sa bulan sa kuan diyan na hospital siya kay ikalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan dayon auto nga ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri kuan ang yan doktor nag-ingon nga dapat ko no-operahan siya kay naadaw siya patos sa akto.
10: Oo, then?
9: Dayon, opo nga, di pa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit at doon, natarget na dayon itong kuwan ka nung naang bihang opera. Ano na mo sa akong bana, pero daluya manoon siya dito sa hospital. Opo nga, amo na hangin na lang sa doktor. Sa di pa ang target niya nga,
10: Patricia,
9: amo na lang siya di pagawa.
10: Pag-inom sa D3 bio sa imong bana, o D3 sa bandit, kumusta on sa resulta?
9: Okay siya sa Acer. Saloy sa Ginoo. Naulian siya. Oo, kuwan pa lang. Murag, nagyawas na mo sa gikan sa hospital sa Mayo.
10: Then?
9: So yung kahantod karong mga bulan na kaloy sa Ginoo, maayo na siya. Murag, ako yung kuwan sa iya ha, ang nakita na ko, yung nga kalagsik niya, ako yung kanil yung inyong produkto. Oo, ako siyang gimintin ng anak, sir. Kahantod karong, nagpainom niya akong kuniya. Og, salamat yung gayo, kay murag, nakakuha yung kami, og maayong epekto sa maong produkto ninyo. Nahi akong gipahibalo sa akong mga kauban diri, ngayon din silang mainom sa maong produkto. Okay, mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun.

0: Ani mo, murag 15 ang edad, pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na, oh. Pero ang itsura, murag 50 pa lang. Ah. So, mauni pipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Mm. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music, Dok, usaman sa makapabungol sa tawo. Mm. Dala na po dagway na, Dok, ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hala?
1: Makabungol mo dahil na?
0: Ako, mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, oh. Makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP, kabalo kagunsa, uh-huh. Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa, Dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o may TC, kanang dili ka mabungol sa kasaba, oh. Yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o may TC, kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Mm-hmm. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among

0: pagtaya ang puthaw.
1: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kinimataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX500 og Mighty C.
2: Correct.
1: Ingon sad na ang lawas nato, Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Lagi
1: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
1: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
1: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir JP. DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir JP, imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
2: So dako, kay mo masave.
1: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir JP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
2: Correct.
1: DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
2: Husto, Doc.
3: DTX 500.
4: Si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagaduhang na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
1: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
2: Ah.
1: Number one na cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
2: Ayay.
1: Mataya ang imong utok.
2: Brain.
1: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
2: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
1: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir JP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
2: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala, wala mong kagasigarilyo, di ba?
2: Oh, wala. Wala.
1: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So, importante, Sir JP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir JP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
3: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. O tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsik. Ubunog sip-unon na ko. Patiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
1: Kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
2: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa gamit na jud klinika Dio Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
1: Ang problema makasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanin

0: sumabtot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Mm. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Mm. Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. Mm. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab, si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang, anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
1: Mm-hmm.
0: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Mm. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food.

0: tibayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: di tribayo. Ang MCT og kiton sa di tribayo nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nga anong mag di tribayo ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of di tribayo, pwede na ako siya mainom ug makuha na ako ang tibok benepisyo sa di tribayo.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm.
2: D3Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
0: Mm.
1: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
1: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa D3Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo?
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidant.

0: Iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3-bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Naa yun na sa D3-bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3-bio, gahatag og immediate response.
1: Najud na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, pulis station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og ditribayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may pulis station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og ditribayo over plain D3.
2: D3-bio.
3: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og ditribayo after 2 months sa pagtengi na yun ngayon gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
4: Anto sa nita gaanong pagdagan ning anto ang consumers, of course, nga gainom, nga tumar. Sinaani siya yung mga maayong experience sa pag-inom, pag-tumar sa DTX Revanded o D3-bio. Ah, si Sir RG Denny. No, sige, tagaanong ito ng pagdagan.
5: Ako si RG Kim, no, o siyang radio announcer sa Radio Rapido di Polo. Isip mo siyang kasangkong sa media. Ilabi na parihan ako nga adunay gihubtan nga programa nga mao ang balita. Dili na lima ang kinabuhi sa usa ka media. Kapoy, stress, lugay ka makatulog, kay makimo man ka og mga balita. Nga imo nakalam tibuok adlaw dayon sa iyo pugka mumata para imong ibalita sa imong programa. Sa pinakatuig na lang kong trabaho isip usa ka radio announcer, naabot ang panahon nga maminhod ang akong ulo. Tapos medyo mo kalit kog kalipong ako ang kamot, aduna pay murag tusok-tusok maminhod usab. Nagkadungog ko sa produkto sa DTX 500 og sa kining D3 Bio, maong misulay ko sa pagtumar niini usa ka kapsula sa DTX 500 sa buntag, usapod ka D3 Bio pagkagabi. Bila ka semana, straight na ako og ginagamit niini, akong namatikdan nga ang mga paminhod sa akong ulo, kamot og diil, nakip na ang kanang magkalipong-lipong nako. Ano na yoy alibyo ang paggamit nako sa DTX 500 og sa kining D3 Bio. Maong sa karon, dako kayo ang ako ang pasalamat sa maong mga produkto. Maong kamo nga naminaw karon sa kuang testimonya, gamit na mo, tumar na mo sa DTX 500 og sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay sisigani anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka basis matagadlaw. Wala nag-cute ang perming ang pag-ataki sa akong allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron, muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa nan toxic.
0: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung naa kay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay?
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud na side effects, Dok. na ipakapinoon. Frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang bangkas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: News.
1: Mga ka-Ditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dok Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong Ditribayo nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon, Dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na adyo chance nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP,

0: antioxidant nga naa sa D3-bio, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Mm-hmm. Sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3-bio, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, mm. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
1: Muragwardyahan niya, mm. No? Mm.
0: Kini pa, Jud, ang D3-bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid.
1: Mm.
0: Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong ba?
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3-bio,
1: mm-hmm.
0: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
1: Hawa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
0: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon
2: kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的老爷是 Legend of Legend Billy Oger Liambo Lagi di bayutang sa Emendo sa Street sa barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Sibong makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu Kadaylo isa lichon na dog lichon belly og yampo Kadaylo isa lichon na dog lichon belly og yampo og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion
2: ang tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon
3: Vitron subok na
4: ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
3: Betron, subok na!
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
7: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, oh, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
11: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon at law-adlaw para sa limpyo o himsog natay. DTX 500.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Katungar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
3: and now. The home of real music. 98.1
4: BT

0: gas, ugatul-gatul.
1: DTX 500 na.
0: DTX 500.
1: Aduna na kini antimicrobial properties
0: nga makatabang sa pagkuha
1: o pag-ayo sa bugas-bugas.
0: Ugatul-gatul.
1: DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo.
4: Susas Lechon Manok and Lempo.
3: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
4: Susas Lechon Manok and Lempo.
3: Lamian na, barato pa.
4: Lamian na, barato pa.
3: Susas Lechon Manok and Lempo.
4: Siguradong magpangita ka.
3: Susas Lechon Manok and Lempo.
4: Tara na!
5: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Pangalan o address, ma'am?
7: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako. Dirli ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alam akong kabuhi niya. Bayo na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
5: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash Pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash.

Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.

0: Yens, ang Palia Leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligun sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, panguntra sa inflammation.
1: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize everyday,
1: tumar na sa original Hagunoy capsule.
0: List for life.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
4: 80s, and now! The home of real music. 98.1
5: BT Radio.

0: jud sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM.
5: 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tadayloy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan po. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Kasi nga lang na ito, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Monching yung mga Mamansin, itangas kami diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sa akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi mo nakapuyon, day ka?
5: Oo, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
4: Okay na ron mong lawas na ma'am.
5: Okay na.
4: Sige, salamat sa tingalan. What's up, ma'am? Ma'am, Monching?
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Pinoy Kultura.

0: child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: 90s, 80s, and now
3: the home of real music.
2: 98.1
4: DTV.

0: Itong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugan, Sibugay, sir. Gusto lang ako pala itong katong Wonder Herbal Oil. Laki naman ko, kay, di ba mati ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo ito nga. Pag umano ko pang hapla, sir, ito hayahaya, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register.

0: atol sa atong agma. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kuya, kliin ang nasad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar og acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din ay mong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganan na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba, kuya? Sige, atun ako.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Kira, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license, og na proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: V-tron. Subok na.
8: Ang madami sa V-tron, kuya, kung gagaw si Jono kung sa iyang anak nga may kansiro sa bitaw sa subok. Kan may palitan namin yung V-tron, okay? Dako kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa V-tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmasama ka.
9: V-tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar.
12: Dogdreds Vinegar.
11: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede ra sad sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
13: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a

0: 101.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante, ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa ato ang lawas. Okay? Ang ato ang immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang ato ang immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan nato nga dili ta magmasakit. Paningkamutan nato nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kay kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nganuman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko na tong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon o prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon,

0: cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Nagi Utuan, BT Radio.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain,

0: tatlong araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST FEVOX.
1: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
7: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector born diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawa sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyohi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
7: Kini nga pahimangno, giatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Nisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buong...

0: Edukasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usapin Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 30, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. At ayan nga ho, magtatapos na ho ang buwan ng Mayo. At syempre, idineklara na nga ho ng pag-asa yung pagsisimula ho ng habagat season ngayong Sabado lang, kani-kanina lamang ho, at kaya sana ho natin yung malimit ho na pag-ulan, ha? At syempre, ito nga ho, kahapon si Senator Jinggoy Estrada pinapa-aresto na ho ng Sandigan Bayan. Kaya lamang ho ay nagpiansa ho siya ng bail para dun sa kanyang kasong graft. Pero yung kasong plunder, wala pa ho nilalabas na warrant of arrest. Yan ho yung aabangan natin ngayong Linggo, ha, kung maglalabas ho ng warrant of arrest para dun sa kasong plunder naman. Kasi ho, kung yung graft ay nakapagpiansa ho siya, itong plunder ay non-bailable ho ito. At syempre ho, nandito rin ho yung first status conference naman, ha, nung kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, yung kanyang kasong Crimes Against Humanity. At ayan ho, nakita ho natin na yung pagsisimula ho ng paglilitis ho sa kanya, in-schedule na ho sa November 30, 2026. So ngayon, Nobyembre na ho, yan ho yung aabangan natin. At syempre, makakasama ho natin maya-maya lamang si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan ho, mag-uusapan ho natin yan. At syempre ho, ito yung PNP, CIDG, inirekomenda ho sa DOJ na sampahan ng kasong obstruction of justice. Itong si Senator Robin Padilla at pati na ho yung mga iba hong tumulong di umano, ha, sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pag-uusapan ho natin yan.

0: Mamaya lamang. Kaya meron ho tayong tanong sa bayan ha, ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ayan ho yung tanong natin sa bayan ngayong Sabado ha. At mag-text ho kayo, agahan ho ninyo para kung mabasa pa ho natin ang inyong mga komento. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text ang inyong opinion o sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Napapakinggan ng Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, wag na ho muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita.
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin galing sa cellphone number ending in 3016. Attorney Danny, pakipaliwanag naman po ang ibig sabihin ng force majeure at kung maaari ba itong gamitin ng ating mga senador para hindi umattend physically sa sesyon. Ano, mainit ho yan pinag-uusapan kung ano yung definition ng force majeure, no? Force majeure ho yan yung sinasabi ho natin. At ayan nga ho. Ang force majeure ho, isa ho itong civil code concept. Civil code concept ho ito, no? Na kung saan ho yung mga contracting parties, ano, kapag ho ito ay iginiit ho nila, ay maaari ho silang makaiwas, no, sa responsibilidad o di kaya naman ho ay makawala sa isang kontrata. So ano nga ba ho yung force majeure? Ito hong force majeure ho na ito ay ito yung mga pangyayari na hindi inaasahan. O kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. So, ayan ho yung definition ng force majeure ho natin sa ating civil code. So, ano ho yung mga halimbawa ng force majeure? So, strictly speaking po, iba po yung force majeure doon sa tinatawag nating fortuitous event. Kasi ho, pag tinawag nating fortuitous event, ayan ho, fortuitous event, ito po yung mga acts of God na sinasabi ho natin. So, acts of God, katulad na lamang ho, lindol, ayan ho, bagyo, tsunami. Ayan ho yung mga acts of God na tinatawag ho natin. At mayroon din naman ho tayong tinatawag na force majeure. Ito ho yung may mga human intervention. Katulad na nga lamang ho nitong lockdown, ayan, strike, war, digmaan. Ayan ho, yan ho yung mga tinatawag nating force majeure. So, kaya lang ho dito sa ating jurisdiction ho, ito hong force majeure at fortuitous event, ito ho ay ginagamit interchangeably. So yun ho ang ibig sabihin ho niyan, interchangeably ginagamit ho itong force majeure at itong fortuitous event. So kaya ayan ho, ganyan ho yan. So anong ibig sabihin nun? Kapag ho iginiit ho na isang contracting party yung fortuitous event or force majeure, ay maaari ho siyang masuspinde ho yung kanyang kanyang mga obligasyon ho sa isang kontrata o di kaya ho yung pag-deliver ho ng isang bagay doon sa kabilang contracting party. Halimbawa ho, sinasabihin ho natin merong ho isang catering business nga ho, no? Sila ho ay kinontrata. Kinontrata ho iyan para ho naman ay makapag-cater sa isang kasal. Ayan ho. Kaya lamang ho, nung araw nung kasal, nung sila ho ay papunta na ho sa doon sa mismong venue ng reception, ay bigla hong lumindol. Ayan ho, lumindol, gumuho ang tulay at hindi na ho sila nakapunta doon sa kanilang reception na dapat ay pupuntahan. So yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Ibig sabihin ho, yung catering business, maaari ho niyang sabihin na may force majeure or fortuitous event nga ho, yung paglindol at pagkasira ng tulay dahil nga kaya ho hindi sila nakapunta doon sa kasal at hindi ho nila na-perform yung kanilang obligasyon. So kung mapatunayan ho sa korte na talagang force majeure or fortuitous event ho yan, ay maaari ho silang hindi na ho managot doon sa kanilang obligasyon doon sa kontrata. So kailangan lamang ho ay unang-una wala hong independent ho of the human will itong nangyaring force majeure. Ibig sabihin ho wala hong partisipasyon yung alin naman sa mga contracting parties para ho talagang matawag na ito ay force majeure. Pangalawa ho, yung sinasabi ho natin, dapat ho ito ay isang pangyayari na hindi inaasahan o kung

ay yung tulay ay talagang naputol o gumuho at wala na akong ibang ruta para ho sila ay talagang makapunta doon sa kasal na kailangan ho nilang i-cater, no? So yan ho yung sinasabi natin. Dapat meron hong physical or legal impossibility para ho sila ay hindi ho makapag-fulfill ng kanilang mga obligasyon. At hindi ho sapat na ito ay mahirap lamang o di kaya mas mahal ho yung naging bilihin o yung naging presyo ng kanilang mga kailangan i-deliver. So dapat ho talaga merong physical or legal impossibility para ho ma-fulfill yung kanilang obligasyon in the normal course of business. So paano ho yan mag-a-apply dun sa Senado? Ngayon kung sinasabi ho kasi ni Senator Robin Padilla, ang force majeure daw ho na sinasabi niya ay yung war, yung digmaan nga ho dito sa atin na dito sa Middle East, no? Sa pagitan ng Iran at ng Amerika at ng Israel. Sinasabi din niya yung oil price increase, ayan ho, yung Super El Nino. Ito ho mga ganito ay talaga naman ho force majeure, no? Sinabi nga ho natin yung war, digmaan, ayan ho, di kaya naman ho yung mga kalamidad. Pero ho kasi dapat hong iwas to natin yung paggamit dun sa force majeure, no? Ito ho bang force majeure na ito ay nakaka-apekto ho ba sa kasalukuyan? So ibig sabihin ho, kung gusto ho nila mag-online, halimbawa mag-online ho sa Senado, no, at hindi ho mag-report doon sa sesyon, ay dapat ho yung force majeure ay talagang nakaka-apekto ho doon sa kanilang environment. O yun nga ang sinasabi natin kanina, meron hong impossibility para ma-perform ho nila yung kanilang mga tungkulin. So halimbawa ho niyan, kung nakarating ho dito yung gera sa US at Iran, at ang pinapasabog na ho itong ating bansa, wag naman ho, pinapasabog ho tayo. Ayan ho, di kaya yung Senate building ho, pinasabog ho, ayan. At nawala na ho yung Senate building, sumabog na. At kunyari naman ho ay nagkaroon ng mga kalamidad o lindol. At yun nga ho, at may impossibility na ho para kung magampanan nila yung tungkulin nila, makapag physical on-site sila nung kanilang sesyon doon sa Senado, ayan ho, matuturing na ho nating force majeure. So ang pinakamalapit lang ho na force majeure in recent history na maituturing ho natin ay yung COVID-19 pandemic. Dito ho, di ba, nagkaroon ho ng mga lockdown. Ayan ho, bawal ho tayong lumabas, di ba? At kaya ho, yung physically,

0: Rule 41 ho yan, kung di ako nagkakamali, ay nakalagay ho dyan ay national emergency o force majeure. Yan ho yung mga dahilan kung saan hindi ho sila maaaring makapag-attend sa session, no? So yan lang ho yung mga dahilan. Kaya ho pinipilit isingit yung force majeure nga ho, yung digmaan ho sa Iran at US na nasa Middle East. Pero ayan ho, yun nga ho yung mga dahilan. Kung sila ho yung makapagpasa ng rule na pwede ho sila via video conferencing, online conferencing, yung pagboto ho ng mga senador ay pwede ho dyan kahit wala hong force majeure o national emergency, ay ayun, syempre ho, papasok na ho yan. So, depende lamang ho yan kung makakuha sila ng sapat na bilang ng boto para kung maipasa yung ganyang klaseng rule. Pero kung sa ngayon ho, ang rule ho nila ay batay lamang ho sa national emergency, which is wala naman ho tayong national emergency, wala rin ho tayong force majeure na applicable ho dito sa Pilipinas, sa kasalukuyan ay masasabi ho natin hindi ho pwede yung argumentong ho na iyon na pwede silang hindi pumasok o mag-online voting na lamang dahil ho sa force majeure. Dahil ho sa kasalukuyan, wala pa hong force majeure na nakaka-apekto dito sa ating bansa. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ho na ang inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream ho sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan na ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ayan ho, 0917-626-1169. 0917-626-1169. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
1: Ord. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati ng saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, batiin muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho ang ating Facebook page, Usaping Legal, at Orny Danny Galang Facebook page. And, at syempre, ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Naka-live stream ho tayo dyan. Maaari ho kayong magtanong ho dyan at magkomento din ho ng inyong mga katanungan. At syempre, happy viewing to Nemia Abangan. Ayan ho, nandito na rin

si Boards Padilla at syempre si Monski Aninyon Cuerpo. Happy viewing din kay Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Jassy Tan. At syempre happy viewing din kay Patricia Barbosa, Alain Lokite, Harper Lokite, and happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa pakikinig sa ating programa. At syempre, maraming salamat din ho dun sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating programa para ho mas mapalawak ho yung ating mga naabot nga ho. No? Syempre, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Marawi, and, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, ang dami pa hong Radyo Pilipinas stations nationwide na nagsishare ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At

ang ganda ho ng bilang natin, lalo na ho dun sa mga interviews ho natin doon sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers sa YouTube at lahat ho ng tumatangkilik sa ating programa. At syempre pinag-uusapan ho natin yung nangyari hong status conference, no? First status conference dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito lamang hong Miyerkules ho yan, May 27. So dito nga ho ay napag-desisyonan ho, napag-agrihan ho na yung trial ay magsisimula ho sa November 30 itong kasalukuyang taon, November 30, 2026. So marami pa rin ho kasing kailangang ayusin. Meron pa hong dadating na dalawang status conference ho. Ayan ho, maya-maya ho makakasama ho natin si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, para ho ipaliwanag ho sa atin itong mga nangyayaring kaganapan, developments ho dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pero ayan ho, mayroon pa hong dalawa pa hong status conference na mangyayari para ho dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte. At syempre pinaghahanap pa rin ho si Senator Bato de la Rosa. So ayan ho, mag-i-issue na daw ho sila ng subpoena pati ho doon sa asawa ni Senator de la Rosa doon ho sa kanyang mga whereabouts. Pero ho ito nagdaang linggo ay meron na ho mga sinasabi ho mga bahay, no, na sinugod ho ng NBI, ng PNP, dahil ho may mga impormasyon sila na nandun nga daw si Senator de la Rosa, pero yun nga ho, wala ho silang nakita. So ayan ho. At ang latest din ho, itong PNP-CIDG ay nirekomenda na ho yung pag-file ho ng kasong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. So ayan ho, di ba nakita ho natin sa video na yung pag-alis ho ni Senator de la Rosa 2 weeks ago dito ho sa building ho ng Senado, ang kasama ho niya ay si Senator Robin Padilla. So ang sinasabi ho ni Senator Padilla ay nakisakay lamang ho sa kanya si Senator de la Rosa, tapos ibinaba daw ho niya sa Makati. Yun ho yung sinasabi niya ho niya. Pero syempre iba ho yung naging findings at rekomendasyon ng PNP-CIDG at yun nga pinakakasuhan nila ng obstruction of justice. Hindi lamang ho itong si Senator Robin Padilla, pati na rin ho yung mga iba pa hong tumulong sa kay Senator de la Rosa para ho makatakas. So ayan ho, ay sapat na ho ba yung pagpapasakay sa sasakyan at pagbaba doon sa taong inaaresto, no, para masabing may obstruction of justice? Eh ang sinasabi ho nila ay noong panahon naman ho na yun ay yun nga ho ay wala hong warrant of arrest, na sinasabi ho nila na valid, dapat ho dumaan sa lokal na korte, kaya hindi ho nila ni-recognize yung warrant of arrest, no, nung panahon na yun, hanggang sa ngayon na may warrant of arrest ho ng ICC etong si Senator de la Rosa. So tingnan ho natin yan kung ano yung magiging findings ho ng DOJ o Department of Justice at ina-evaluate pa ho yan kung talaga ho masasampaan ng kasong obstruction of justice si Senator Robin Padilla. Pero ang pinaka mas interesting ho dito ay ito bang si Senator Robin Padilla ay maaari ho bang masampahan ng kaso sa ICC dahil nga ho sa pagtulong sa isang fugitive from the ICC, no, yung aiding and abetting ho, na meron hong parang kasong administratibo ho dyan dun sa pagpapatupad ho nila ng warrant of arrest, ay malalaman ho natin yan mamaya kay Attorney Cristina Conti. Maaari bang kasuhan naman si Senator Robin Padilla

doon sa ICC dahil doon sa di umanong partisipasyon ho niya dito sa pagtakas ng isang fugitive o wanted ng ICC. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya lamang sasali ho sa ating diskusyon si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel. At syempre mayroon ho tayong tanong sa bayan ang ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? And ho, mag-comment ho na inyong mga saloobin sa cellphone number na 0917-626-1169 o hanapin ating live stream ha, Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas.

0: Eto, sa usaping legal natin, ngayong araw sisimulan na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ngayong Nobyembre 30, kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Samantala, patuloy pa din pinaghahanap ang isa sa mga co-perpetrator ng dating Pangulo na si Senator Bato de la Rosa. Kasalukuyan ng mga inaaral ng Department of Justice o DOJ ang kasong Obstruction of Justice na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senator Robin Padilla at sa iba pang di umanong tumulong sa pagtakas ni de la Rosa. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Bato, Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ulitin lamang ho natin ha, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Good morning, Attorney Cristina Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Dani Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV.
1: Magandang umaga.
0: Good morning, Attorney Chris. Ito ho, nagkaroon ho ng first status conference itong Miyerkules nga ho dito sa kaso ho niya dating Pangulong Duterte. So ano ho ba yung mga importanteng na pag-desisyonan ho doon maliban ho doon sa November 30 na pagsisimula ho ng kanyang paglilitis?
1: Napag-usapan ng bahagya nga lang yung tungkol sa ebidensya at sinabi po ng prosecution na kung ano ang naiharap na nila nung confirmation of charges hearing, which would be during the pre-trial stage, eh kalakhan na nun ang gagamitin papuntang trial. Kumbaga dagdag bawas na lang yan, konti na lang ang either idadagdag or tingin ko baka, kasi sabi ni Judge, parang ang dami ng 197 speeches, baka naman. Pero po, yung hiling niya pong yun ay hindi naman siya patungkol sa masyadong maraming ebidensya, kundi patungkol yun sa presentation. Kasi pag pinresent yun lahat, eh baka abutin tayo ng siyam-siyam. At binanggit na rin yung witnesses, 60 to 70. Kapag pinresent lahat yun, baka umabot ng mas matagal. Kaya parang nagkakaroon lang sila ng, in terms of economy, nagkakaroon lang ng suggestions nung araw na yon patungkol sa presentation. Iba po ito sa, kumbaga, hindi naman matatanggal ito doon sa konteksto ng, kumbaga, ng kaso. Kasi nandun na yun sa records ng kaso. Ang tanong na lang, kung ihaharap mo at ipapa-identify mo in court. Kumbaga, sa unahin natin yung speeches. Kung pare-pareho lang naman daw yung sinasabi ng speeches, pwedeng isa ang patugtugin or i-play na soundbite, tapos sabihin na lang na yung iba ay katulad lang din ng sinabi niya. The records or the documents will be available in the records. Hindi naman po tatanggalin yan or hindi tatanggalin bilang ebidensya. Kaya mas ang punto lang nila ay sa presentation of evidence.
0: Ayan ho, malinaw ho yan kasi may mga nagtatanong kung makaka-apekto ho ba siya dun sa kaso talaga. At yun nga ho, sinabi niyo, presentation lamang ho at hindi naman ho siya natatanggal doon sa mismong ebidensya na ho, no? Ito naman ho, may two more dates pa ho to expect. Ano ho ba yung dapat ho nating asahan dito sa dalawang mga dates pa ho na ito?
1: Usually sa mga susunod na status conferences, pipinuhin na yung mga detalye. So, unahin ko yung sa schedule. Meron na po tayong start date ng hearing, pero wala pang malinaw patungkol dito. Sa ICC kumpara sa Pilipinas, for example, sa atin kasi may mismong oras ng mga hearing. Merong morning session, may afternoon session, 8:30 at 1 PM. At common yan sa mga courts, maliban kung may magsasabing 10 AM ka na lang dumating kasi hindi naman lahat natatawag ng 8:30. Pero generally, lahat nakaschedule ng 8:30. 1 to 30 cases, ganyan. Pero dito sa ICC,

0: to 4:30 for a total of 4 hours total sitting time, quote unquote. Or iiklian ba yan dahil may consideration tayo kay Duterte na hindi daw siya makaupo ng matagal. Kaya kung maaalala nyo yung naging sitting schedule or yung naging oras natin noong February, medyo weird yun kasi parang 10 o'clock to, nakalimutan ko na, pero ano siya, 1 hour break, tapos 1 hour ulit. Total 3 hours lang yon per day. Eh, hindi naman siya sumipot. Kaya magiging tanong yun ngayon na pwede bang hindi na natin i-consider siya at sundin natin yung parang merong recommended na oras yung court na pwede namang umabot ng 4.5 hours yung hearing sa isang araw. So may ganung ano, may ganung perspective yung sitting schedule. At pag-uusapan din kung sabi ni Judge gusto niya 5 days a week. Tapos may break daw in between. Ang iniisip ko pwedeng, ang ibig sabihin ba noon ay Monday to Friday tapos break yung Wednesday, or 5 days na nakaupo, may break the following week, meaning blanco, tapos the next week ulit yung hearings. Pwedeng ganon. Ang isa pang pwedeng pag-usapan pa further ay yung mga deadlines na ibinigay. So, nagkaroon ng deadline para sa pangalan ng or listahan ng mga expert witness, listahan ng mga witnesses, total, pati yung insider witnesses, dagdag ebidensya kung meron man, at yung isang particular na importanteng bagay, baka magdagdag daw ng insidente. So, ang kaso natin ay crimes against humanity. So, pag-uusapan yon dun sa mga susunod na status hearings, yung last status hearing, finalization na. Pero, banggiting, pag-usapan ko na, okay, later ni Dan itong insidente. Kasi, meron tayong 3 counts ng crimes against humanity. So, yun po yung krimen. Sabi ng prosecution, meron kaming example nitong 3 counts na ito. Kada count may bilang. At total of about 70 incidents. O para po sa iba, parang 70 lang pala yung patayang, 49 incidents with 70 victims. Sabi nila, 49 lang pala yung insidente. Ito po kasi ay example lamang. Kumbaga, ito yung pagpofokusan ng prosecutor at sasabihin nila na ito yung emblematic. O kumbaga, lahat ng hahanapin mo na qualities ng, ng crimes against humanity, dito mo mahanap sa kasong to. For example, police operation, tapos nanlaban daw. Yung isang kaso dyan ay pinatay yung nilagay ni Duterte sa drug list. In-announce niyo yung mga politicians at naka-name naman na to, yung sa Uzamis, sa Paruhinog, tapos yung dun sa Leyte, yung sa Espinosa killings. So, emblematic o talagang mahanap mo dyan yung common features. Parang nanghihingi ng request, nanghihingi ng permiso itong prosecutor na magdagdag ng ilan or baguhin ba o kung ano man. So, inaabangan din po natin yon. Kasi syempre, material yon dun sa kasong puprowebahan niya.
1: Eh, abangan pa ko natin yung mga susunod na dates nitong status conference, no. Going to another

0: another co-perpetrator. Ito naman ho si Senator Bato de la Rosa. Ayun, ano ho yung reaction ho ng mga drug war victims na hanggang sa kasalukuyan hindi ho pa rin na sumusuko itong si Senator de la Rosa? At makaka-apekto ho ba ito doon sa kanyang kaso, doon sa crimes against, doon sa pagiging co-perpetrator ho niya sa kaso niya dating Pangulong Duterte sa ICC?
1: Naiinis na po yung mga biktima, paggalit na, pag ganung level na, kasi ang gusto lang naman nila mabuksan yung trial. At nung una, may umaasa pa kami na si Bato de la Rosa ay magko-cooperate or at the very least ay kikilalanin yung warrant of arrest. Natin yan ang sinasabi yan eh. Pareho naman pala sila ni Duterte na alam mo na, sasabi nila, sisipain ko yung ICC. O, nung kinukuha na siya, parang di naman nangyari. Ito si Bato, o sige, make my day, etc. Hindi naman pala man enough to present themselves before the court. And this is an opportunity to clear their names. Actually, yung ICC, doon po nakalatag ang ebidensya. Kaya doon kalalapit. In any case, sige, tingnan natin kung anong kalalabasan ng requests niya sa Korte Suprema ng Pilipinas. Pero sabi ng mga biktima, parang pinapaikot-ikot na lang po tayo at lalo na busit sila doon sa pagtatago ng 6 na buwan. Nagpakita lang para bumoto doon na papabor sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment, tapos nagtago na naman. At sa buong panahon na absent siya, sinisweldohan pa natin yan. Kaya busit na sila at inis na inis, hindi lang kay Bato ha, kundi sa iba pa pong senador.
0: Ito, co-perpetrator din no, na pinangalanan ho ng ICC, si Senator Bongo. So may balita ho ba tayo na kung susunod na ho ba siyang maglalabas ho ng arrest warrant itong ICC laban ho sa kanya?
1: Well, nandun siya sa listahan, nakapila yan. Kaya posible talaga na magkaroon ng warrant of arrest. Ang narinig kong nagsabi niyan ay NBI. Sabi nila, parang inaasahan nila na may warrants na as we know, possible naman, edi posibleng sila ang merong impormasyon tungkol dyan.
0: Ito naman ho, going to Senator Robin Padilla, pinaparekomendahan ho siya na kasuhan ho ng PNP at CIDG ng obstruction of justice no, dahil ho dun sa pagtulong di umano dito kay Senator De La Rosa para makatakas. Ito ho ba, dito ho, sa Pilipinas may obstruction of justice ho tayo. Sa ICC ho ba, pwede ho ba siyang maging liable na tinulungan ho niya ang isang fugitive from ICC na makatakas? Pwede ho ba siyang makasuhan dito sa ICC?
1: Well, hindi pa. Okay? Sa puntong itong ginawa niya na tumulong siya sa pagtakas, maiwasang maaresto si Bato, hanggang Philippine laws pa lang yan. Ang batas patungkol sa pag-aresto sa kanya, ang sasaklaw ay local or national laws. Yun yung sabi ng ICC, we will defer everything to you. Ang kahalintulad lang na batas na meron sa Rome Statute or provision dyan ay ang Article 70, Offenses Against the Administration of Justice. Unfortunately, mas nagpo-focus yun sa trial stage. So yung pangingialam sa mga witnesses, pangingialam sa mga court officials, yan ang under the purview of Article 70. Pero kumbaga madaling malito lang kasi parang pareho sila, seamless sila in the sense. Pero sa ngayon, ang batas or ang proseso patungkol sa pag-aresto, it's all up to the national authorities, national procedures. Kaya ang ginawa ni Robin na pag-iwas sa pag-aresto ay mas obstruction of justice or PD 1829.
0: Alright, mahina ho yan. More on the national domestic law ho natin no, rather than the ICC. Ito ho, panghuli na lamang ho, Attorney Chris Contino. May mensahe ho ba kayo? Naging hati ho itong taong bayan nga ho, no, kung kailangan ho ba talagang i-deliver itong si Senator De La Rosa dito sa ating sa ICC kahit wala daw hong local na arrest warrant. So ano ho yung mensahe niyo sa mga taga-suporta ni Senator Bato De La Rosa at ni Senator ni dating Pangulong Duterte na rin ho no, na naniniwala pa din ho na hindi ho natin kailangan mag-cooperate dito sa ICC at dahil ho nagfa-function daw ho ang ating mga korte at dapat daw ho na hindi ibigay si Senator De La Rosa dito sa ICC.
1: Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko para kumbinsihin sila. Pero nandyan po ang batas, nandyan po ang pinaka-latest decision ng ICC patungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC. Sabi nila meron silang jurisdiction over crimes against humanity that were committed in the Philippines during this period. Maski naman po supporters nila, hindi maitatanggi na nagkaroon ng patayan. Ewan ko na lang kung grabe yung denial mo na wala, walang namatay. Or ang pinakamatindi, konti lang naman namatay. At hindi rin maitatanggi na may naging role sila. In fact, kung fan talaga kayo ni Senator Bato, siya ang mismong nagsabi na siya ang ama ng tokhang. Nagpagawa siya ng mascot. Mascot niya, tapos mascot ng pulis na pang tokhang. Kaya hindi niyo po madedeny yan. Ang gusto lang po namin ay katotohanan at nagkataon lang na may kapangyarihan ang ICC, may oportunidad na doon mag-file. Kaya po pinili ng mga biktima as they can, as they should, na dumulog doon. Buti na lang po at napakinggan at doon po kami nag-aabang ng resolusyon dito. At isama ko na rin yung patungkol.

0: ilan sa mga pitong na pangalanan. Yung isa kasi ay namatay na. Alam nyo, ang gusto po namin ay lahat ng sangkot dapat managot.
1: Ayan ang malinaw ho yan, Attorney Chris. At talagang abangan po natin yung mga mangyayari sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Christina Conti.
0: Salamat, ingat.
1: Si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan ho, magbasa lamang ho tayo ng mga ibang mga opinion nyo ho dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, November, May 30, 2026. Ayan ho, matatapos lamang ho ating programa pero ayan ho, pwede pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook video ho. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Meron din ho tayong mga nag-text dito sa ating sagot kita. Ayan, cellphone number ending in 9804. Ayan ho, dungkol ho doon sa, ito, inuuntog daw ho siya ng kanyang kapitbahay sa pader, a senior citizen ho siya. Sasagutin ho natin yan next week, ha? Wala lamang ho tayong oras. At ito din ho, yung hong hindi pa ho nakakuha ng payout, ayan ho, noong June 2016 pa, no, hanggang ngayon ho, sa Cagayan Valley, senior citizen din ho. Sasagutin ho natin yan, sir. Hilario Bayudang, sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras ngayon, ha. At ayan ho. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig, panonood sa ating mga programa. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong magkomento ng ating ng inyong mga saloobin dito sa ating programa ngayong araw. Hanapin niyo lamang ho ang ating Facebook page Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page, syempre. At YouTube din ho, nandiyan din ho tayo sa YouTube, Attorney Danny Galang YouTube channel. Hanapin niyo ho 'yan at maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga ng mga komento ho diyan at ang inyong mga katanungan babasahin ho natin 'yan sa susunod na Sabado. At syempre dyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Luster. Magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always... Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure. The Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Nohira.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Bring health into your home.
6: Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag-adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
7: Bring health into your home.
8: Digid sa yun ang pagpananom.
9: Ato kinihimuong sayon uban sa Lacto Plant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.

0: puso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Muwagtang sa grabing abaho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw o lamok. Barato o makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Inzumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Inzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
7: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Sagulin sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
8: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
9: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

maingudto Subo, Kabisayan o Mindanao, lakip na sa tibok nasod. Ay makita man tas Facebook page Pantay Radyo Cebu o sa I Love Project Facebook page. Kanya, madungog po ta sa ito ang mga local radio station. No, naka-hook up na to karong udto ha. 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Maingot to nyo da Sir John Manggubat atong station manager, Sir Renel o si Sir Roland. 107.1 Rail Radio Toledo. Sir Alan Pulayapoy, no, ato ang amigo, no, atong kauban sa atong Pantay Radio. Boss Alan Pulayapoy, maingot to da tanang taga Toledo, no, maingot to. 100.7 Power Radio Bisdak, Lutopan. Oh, ato agya pong mga kasuunan, kaubanan diha sa Lutopan nga nakapatalinghog ni ato ang programa karon. No, maingot to ninyo, tanan diha taga Lutopan. 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan. Sir Alan Rosite. Oh, maingot to tanang taga Sambuan. No, ato ang mga lami kayong tinuwa da Sambuan, no, public market. Maingot to tanang taga Sambuan. 94.9 Oh, radio natin Balamban, no. Maingot to taga Balamban. Oh, so ato ang amigo diha si Sir Jojo Minorias. Oh? 11.16 DYTR Tagbilaran City Bohol. Oh, maingod to diha Sir Tate Ayeng, ato ang station manager. Mga sano og sana das Bohol, maingod to. Oh, kumusta mo diha? Kumusta mo humanang kapistahan? Oh, pizza 30, no? Adlong Sabado, pizza 30 sa buwan sa Mayo 2026. Hurot na pod, no? Mahurot na pod ang buwan sa Mayo. Inya mag-uban ta ning atong usa ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan. Alas 12 hang karon hantod ta sa alauna sa kauntuhon. Inya ato ang mga ka-ILOVE member, ato ang mga equalizer member, no, atong kumustahon. Inya sa dili pa ta magisgot og mga maayong balita, no, para sa ato ang mga mag-uuma. Ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ning atong programa. Way lain ato ang former board member sa 30 Distrito Sugbo. O nga to ang CEO sa ASIL.

ang panagisgutan karon kaning high value crop kaning mga utanon og kanang kuyog ang rice, no, pagpananom og humay og pagpamuhi og kahayupan. Unsay matabang ni Asil Laboratories Incorporated or ni Lactobiotic Sudrad Corporation diha sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga uma og mga binuhing kahayupan, no? Basin og dako kinig matabang, no, sa inyo ha, gawas sa epektibo, barato, unya garantisado, local ta mga nga nagmugna or naghimo ang nagmanufacture ning ato ang produkto, no. Kita ra dili ni ingon nga gikan ni sa laing nasod, dire ra gyud ni sa Sugbo ang ugat ani, ang punuan ni ani nya gikanit na tibuok Pilipinas, no, gikan sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, hantod sa Region 13 or NIR o paingo na po dito sa kaning 4A4B, no, diha sa Luzon area, no. Nagto ni nag apod-apod ni sa ato ang mga kaigsuunang mag-uuma dihang dapita inya ato ading labi na gudis Buhol, no, kay kaning Buhol naniminaw mo karos DYTR, no. Ato ang DYTR lanog-lanog man gyud ni diha kaning 11-16 diha sa Bohol, o di ba moabot pa pug diri sa ato ang south area of Cebu, no, madungog ni diri sa may kaning baybayon, no, diri dapit sa may Karkar diha dapita paingon dito sa Santander, madungog pud ni ang ato ang DYTR naka labi na taga Bohol nga nananom og gasugod na gunahuna ron sa humayan unya. At siyempre, hindi man gita pawa ng mga utanon kay maoman ni Paris. Kung naay bugas, naay sudan, no? Kanya, namuhig baboy, namuhig manok, atuan ang hisgutan ron kay naami para sa ang produkto nga para sa babuyan o para sa manukan, unsaon paggamit o unsa pud ka i-timing, no? Nato sa paggamit aron insakto yun ang pag-inom sa ato ang mga kahayupan. Kanya kani pong nananom ta og kanang dali ra ma-harvest ba, no, nga mga utanon unsa man kanang tag 45 to 60 days nga mga leafy vegetables unsa man kani mga repulyo nga na mga pitsay, di ba, unsa pa may lain nato nga mas dali nato nga makaon or dali nato nga magamit sa ato ang pamilya nga pagpananom ay kaning humay upat man ni kabuan gyud natong paabuton daw sa ta maka harvest, no, daw sa tama ka ani. Ya, daw sa tama ka lubok, no, kay dito sumua ani maglubok magyud, no. Ay humot kay ini nilubok nga humay labi na bagong ani, bagong harvest ba. Nay lusong nga nay awho. May kay kumo aligig na og kanang usingan ani mo. Jab-jab ah nang mo para mo gawas ang bugas nya malain ang uhay, no. Kanya sa una di man ta kakaon kung di ta maglubok, no, kay may dungagon mana nga dungag maglubok yun para nay madungag mabaon sa eskwelahan mo na kabaot ana, no, nga na buhata niya ato ang mga municipal agriculturist, no, kay

kugihan kayo labi na gyud diri Bohol kay mao gyud abunda gikan sa tuang Region 7 nga mga nananom og humay. Mga lungsod na to diha nga nakadawat na sa mga seeds sa para sa humay, mga fertilizer nga gipanghatag gikan sa nasyon adiri sa national paingon diri sa regional na dawat po nato diri sa tuang municipal no sa atong agriculture office diha sa mga munisipyo. Mao na nga tarungo na to aron di pod mausik no ang buhis sa katawhan. Magamit yun ba kay ang di gyud ingon na atong gitagaan wa day mo tanom may bagtok ra ang sakasako dito nga mahal baya kay na no nga mga fertilizer o katong mga liquids na to sama anang lactoplan nga para sa biofertilizer nga kuyog sa ato ang mga fertilizer sa mga inorganic niya ang atong gitagaan wa day mo tanom no wa mo tanom ba mo na mausik ra nga gidawat niya kay nalista lagi siya dito sa listahan nga mudawat siya aning seeds mudawat siya aning abono o kaning lactoplant nga biofertilizer nya wa day mo tanom usik kayo no wa mo tanom karon nga cropping mo na ato anang imonitor kung nagamit ba gyud ang gihatag karon nga para sa wet season nga cropping sa rice ang gihatagan nagamit ba gyud no nananom ba gyud gitanom ba gyud dili kay nga awa sa koron kay mura mag kainiton ron ang panahon nana ba mausik mo na ato i-monitor po no daghan mga GOs diha sa mga job order diha sa to mga lungsod labi na gyud sa to ang agriculture area sa office na to ato agyud nang ipamonitor kung kinsa tong nakadawat sa ato ang gipanghatagan no kay basin mo ingon nara ba gyud no nara ba pud tay uban hugon-hugon no na ilahang pong nasulti niya to dire nga ilaha sir basta makuan ra mahatag wa na na wa na yung monitoring dili na kuan ta magtinabangay ta no kay kwartas katawhan gihatag sa mag-uuma anya ang mag-uuma wa gi-monitor pod sa ato ang mga angayan ba nga monitoron nga kita naaglingkod ni ana nga position isip sa agriculture nga department okay anya ato ang mga I love member no katong mga I love member na to ari na mo, oh, palit na mo diri sa pisina aron maka-discount mo. Oh, gikan aning lactoplant, antika, icon, trace sticker, mo ni ato ang gamit gyud sa ato ang uma. Labi na karon magsugod-sugod na og ting-uwan, no? Gawan-uwan na ba pud sa inyo diri sa karon panahon na diri sa mo nagsamundong sa mundong, no? Murag wa kayo mo sidlak ang adlaw. Kanya amo ang murag tugnaw-tugnaw no na munaay panganod nga nagtabon niya sa inyo ha nakauwan na ba no diha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga lugar niya ang ato ang babuyan og manukan kay mawaman po ni magsakit kung paspas pud ang uwan nalipay ang tanom no nalipay ang humayan nalipay ang batong og taong unsa pa mga high value nga atong ipang tanom lipay kay nabasa nga uwan. Pero ang paingnan po dana nga dali kay masakit, no? Dali ang pagkanap sa sakit sa itong mga kahayupan, kaning paspas po ang uwan, di ba? Kaya ang manok, sagok mo'y na yun. Dito silom-silong or dito sa hugpanan, wana ka, sagok mo'y ng manok, no? Kabantay mo, anak. No? Basin, kamong naminaw na to karon or nagtandawan na itong FB page, nga naka-observar mo nga mag-uwan ganing mayo, ato ang mga piso o ato ang mga tali yan ang gagmay-gagmay pa wa naman gani mga sunoy na nga sipunon dayon ang mga manok ha huh? Labi nagminus og resistensya ang ginawaan sa manok kay og paspas ang uwan aw luya no daghan ang manok pod nga mapilde wala ato ang panalipdan daan ato ang tagaan daan og prevention ng atong manok mentras wa pa na magsagukmoy wa pa na magluya paimno na to og lactobet no kana nilang tanang paimno nun paimnanan nga tubig o magmix mo sa usa ka litro nga tubig i-mix ninyo ang 5 ml lang nga lactobet kanang lactobet na to taghan kay nagmagamitan natay 250 ml natay 1 liter natay carboy natay kanang dinagko na nga farm o gagmay rata na rata backyard rata nasad mi anak gagmay nga packing
no? Pwede ninyo mapalit diri sa tuang tindahan, diri sa opisina. Anya, isagol na niyo tubig, no? Dili na tanan isagol, ha? Gagmay lang, magkuha lang mo dropper sa inyong kanang wala gamitas itong mga bata. Na ba? O di ba? Naisukdanan. Kanang naay marka ba? Nga, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml. 5 ml ra ang isagol ni mo sa usa ka litro nga tubig. Yan mo na imnuno nila, matag-adlaw. Mo na ibibukbo dito sa ilahang paimnanan sa manok, matag-adlaw. Wala, para prevention daan ang imong manok, kondisyon, ligon o immune system ang manok, ang baboy, ligon kayo o ginhawaan, no? Kanang, ang mga mauton nga mga bakterya nga sud sa ginhawaan baboy, kayahon, pildihon sa aning ato ang bakterya nga good bakterya dito sa sud sa ginhawaan baboy. Muna nga, ligon, kung himsog imo ang ginhawaan sa manok o baboy, ligon ang panglawas,

Mientras naglantaw-lantaw ta mahapon og maabuntag og hapon sa ato ang humayan na magpaabot ta nga ma-harvest, naa sa tay mga utanon nga dali rama harvest. Magtanom sa ta diri sa kilid-kilid no sa ato ang humayan or natay area pang luna nga para sa mga utanon ato ang tamnan para ang ato ang inadlaw nga gikinahanglan noon sa pamilya na agyapon tayo maabot. Nyo, lahi na ng bulto naman na ang ato ang pag-harvest sa humay, bulto man na. Pero kaning inadlaw na to nga konsumo o kaning pagkaon sa itong pamilya na atay mabira kung ato aning i-combine kaninga pagpanguma, kaninga pag pamaagi sa pagpanguma. Na atay babuya, na atay manukan gamay, tas na atay mga utanon nga di ka nang dali ra ma-harvest. No? Tangkong, kaning mga basta mga leafy vegetables nga mo harvest tag 45 to 60 days. Di. Sa ato pa, og duha ka buwan gikan nimo gatanom, kaduha pa ka maka-harvest sa imong utanon. Nya mag-harvest na pugas sa imong humayan. Nya nana pug kay baboyan nga tagpila ra man ang baboy tag 3 months sama na o 2 months kapin 3 months mahali naman ang baboyan og manukan, di ba? Guwapo, guwapo kayo nga kombinasyon. Nya natay agribalita, no? Kanisa agribalita na to. Ato sigurong ipa-slide show na to ni ato ang technician dire. Kaning sa Capitol ba, no? Guwapo kay ni nila kaning sa atong province dire Cebu niya. Oh, punta ka ba diha sa inyong mga sa inyong probinsya kung unsa po ilang guwapo nga mga pangandoy sa ato ang mga mag-uuma. Dire sa province of Cebu og ang Cebu Technological University. Kaning si Tio ba, no? Niya, daghan man yung mga estudyante. Farmers and Fisher Pork Innovation Program. Niya, kaning bridging the universities, cooperatives, and the government with Cebuano Farmers and Fisher Pork. No? Kaning mga mag-uuma o mangingisda. Nag-initial discussion ang taga Cebu Provincial Food Security Team, no? Together with the Cebu Technological University Barili Campus. Kaning Barili pa. No? Kaning CTO's Barili. Nga mag-collaboration with the Academy Towards Smart Agriculture. Nya, attended by dito ang ato ang mga chairperson, no? Sa kwan, si Sir Danny E. Carabio. No? Ato ang chairperson sa Research Generation. Dito po si Romeo C. Lepitin. Ang ato ang campus director sa CTO Barili. O niya, ang ato ang assistant director, si George Abarisen, no? Diha sa CTO Barili. Niya ang

0: si Sir Aldwin Empases, maingat niya. Siyempre, kuyog yod ang ato ang agriculture consultant, no? Si Ma'am Gigi, Engineer Gigi Sanchez, dito si Sir Dodong Tansa, Provincial Board Member Dong Barikwatro. Kaning pamaagi diri sa ato ang probinsya, diri Sugbo, nindot kay ni kay karon di gud ni ingon nga kanang makatabang ni ba kaysa una gud kita karon mag-uuma tagna-tagna magudah no tagna-tagna ba kani kuwangan ni eh. Kani kuwangan ni og abono aw kani kinahanglan ni ana ba kay mata-mata ra ta ba nang usingan na kani ilahagi study gid ng eskwelahan jud ni sa mga batan-on karon niya. Malipay ta, dako kay ning kalipay no. Dili ni ingon nga makalangan sa tong trabaho kay maura ba na? Maura ba gani ato ang kita mga mag-uuma o mga fisheries agalangan-langan ra man, di ba? Mao gina ato ang mao na ato ang tumong, mao na ato ang tubag kung ingnon ta sa mga person ba nga nag-eskwela ni aning ato ang pagpalambo sa agrikultura. Kay kitang mga karaan ano mas murag suod na gyud na sa tong utok no, suod na gyud na nga ah langan-langan na kanina mo ang gitrabaho mao na ni insakto na ni dili pod no kay kani gi-study ni nila gi-eskwela ni nila kay dako kining kalipay nato nga mga mag-uma kay ang city yo kaning Cebu Technological University pila gune no mo gune lang gi-studyhan mo ni lang gi-eskwelahan sa ato pa madugang no ay sagdi nang imong kaibaw no kita mangingisda man ta mag-uuma man ta kamao man ta mo buhig tilapia kamao ta mo buhi og pansat no kana mga hipon or kani mga bangus dagkok eh kung taong oy ana ba no mao na mao na atong una ba pero sa lungtad di ana sa madugang labi nag paspas kita nang abono. Bona yung dagko kayo to ang taong paspas kita na nga buno. Una, madaot ang yuta sa hangtod-hangtod. No? Imuhang mga apo, imuhang mga anak, magsunod nimo. Maglisod na og pagpatubo. Mo na itong nunaon. Dili ilang karon ba nga? Kada harvest na ko, usa ka kilo, lima ra ka box taong dagko kayo. Lipay kita pero ang imuhang gipang input dito day sa mga fertilizer, mga insecticide, sobra, grabe kabaga, grabe kadaghan. Kana sad usana nga kani gi-eskwelahan ni nila para pantay balance ang ato ang pagpangabuno, balance ang dili ba kanang nagsimuaw ang yuta ba, kanang init, umido man yuta gumikan sa di mao ang ato ang pagpanghatag og mga inputs sa ato ang mga tanom og sa ato labi na gyud kani namuhig baboy, no? Namuhi og mga tilapia o bangos kani sa pisires lawgag maayo para mudaghan og dagko og dali kanya adto day ang gipangkaon paingon rapod sa tao paingon rapod na to no kay wa day matarong sobra ra kayo ang inana ba na anad ni kamao ni sila mo na kitang mga mag-uma o kitang mga pisires ato ning dawaton ato ning atong kahibaw madungagan sa ilahang kahibaw no nindot kayo ato ang dagan sa pagpanguma o pagpamuhi o isda. No, ato ani nindot ni kung mahuman eh kanang ato ning ipa mo update ani ni ato ang former board member no Engineer Gigi Sanchez nga matuman jud ni kaning collaboration no innovation program diri sa Cebu province o ang kaning CTO niya. Labi na gyud gatong mga kasingan ani kaning mga cooperatives no nga nagkuyog ni ani nga ato ang kaning programa sa Cebu province. Okay no naminaw sa taog mahinundanong painomdom balik ta karon ta taon.
1: Ang daming langaw, ang baho, nakakadiri.
2: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
3: Narito na ang sagot.
2: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
3: Iwas langaw.
2: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!

0: alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Matrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
1: So free ranging pa lang, igamitan na naman eh. Mayo ang ilang dala-

0: Exam sa Lactoplan pagka-half-size magtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang matubo sa imong maani o ban sa Lactoplan. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplan? Sinatia ang mga binipiso sa Lactobacillus o ban sa Lactoplan. Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutuon gayon ang iyong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus Uban sa Papi Grow Animal Food Supplement.
1: Kipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabadto na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas?
2: Mao ba, pre?
1: Sa'yo naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai, sa baboy, o kiti.

0: Ayaw mo na kitang tanan.
1: Baliktas atong programang Gabay Kalambuan. Oh, nya. Asa mapalit ang produkto sa ASIL Laboratories Incorporated, no? Kay kaning ASIL mo'y nagmugna sa mga organic, safe og environment friendly nga mga produkto. Yeah. Mao ni ang mga makasolusyon para sa modernong mag-uuma. Asa mapalit, no? Pwede ta mo tanawa sa comment section na Lazada, no? Og ang Shopee, ang link na sa comment section na to. Karon ani atong programa. Kanya og adto sad mo sa mga agricultural supply, no? Adto mo sa Pacifica Agribet. Kanya ang ato ang contact number kung ganahan mo dire gyud gikan ang ato ang produkto. Kami nagputos gyud dire sa mo ang opisina sa among tindahan. Tawagan ning 0926 655-0212. Mao ni ang ato ang number dire sa ASIL Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Woodward Corporation. Palit mo og Lactoplant nga biofertilizer, Antica nga fungicide and bactericide, Icon nga organic insecticide, 3C sticker katong pang pilit, pang padikit para dili mawas out, seaweed base, ang ato ang gasa nga soil ameliorant, anya ang ato ang paras baboy, no, para sa kahayupan, livestock, Lactobet, no, animal nutrition og insumo para pawas baho og langaw sa inyong mga adj baboy, tangkals manok, unsa pa'y mga malata diha nga langawon og mabaho, isprehe aning insumo. Oh, mapalit ninyo Shopee og Lazada. Kanya kung naamo diha sa Davao, oh, og naamo Davao area, nakita ning ato ang programa sa Bantay Radio sa Facebook page. Naani diha sa GB Agricultural Products. Ah, dire sa Don Victoriano, Misamis Occidental. No? Namos Misamis. Pero namo Dabaw, nasa Triple N Agri Supply, diha sa Kapatagan, Dabaw del Sur. Anya kaning IBS Agri Supply, diha sa Balutakay, no? Dabaw del Sur. Anya, og namo sa Bohol, Alturas, no? Namo sa Alturas, tanawa diha sa grocery na

tinda or mga display or mga nas mga estante pangita ang mga agricultural supply diha sa ilahang grocery. Unya naamo diha sa Sambuanga, no, kaning Sambuanga, Sibugay, Ipil, Sindangan, Mulabe, diha dapita nakita gani mo diag mga EG Agribet Trading. Pangutana mo sa produkto nabay Asil product. Unya ang ato ang lacto plant, antika ug icon, insumo ug lactobed, kompleto ni displays diha sa EG Agribet Trading. Ang namo des Sambuanga kaning pila man ka province, no, kaning Sambuanga, Sibugay, Del Norte ug Sambuanga Del Sur, no. Mane Sibugay, Sambuanga Del Sur, Del Norte naan ni tanang display sa EG Agribet Trading. Mane ang ato ang distributor diha sa Sambuanga area, no, diha sa Region 9. Ug moare mo sa Kananga Palapig Market na kang Ma'am Bibi Torsino store na nadiha sa ilahang tindahan po diha sa public market diha sa Kananga. Ug mulahos mo dito sa Palo, no, adto mo ka Ma'am Merlinda Marson Pabih kaning EF Wine and Liquor Store diha sa Gindapunan Palo Litih na adihay tuba, no, tuba lina, no, mga taapo diha ang lactopa ang Asil product ug ang lactopapi. Mao na ato ang asa mapalit katang taga kayong pong taga Luzon, no, kayong kasi wala pa po kaming distributor diyan. Gusto niyong subukan yung product natin sa Asil Laboratories Incorporated, yung para sa pananim natin na rice, corn at iba pa, no, mga utanon high value. Doon lang kayo sa Shopee at Lazada. Search lang ninyo yung Asil Laboratories Incorporated or check nyo po yung link natin dito sa program. Makita po niyo yung link sa Lazada at Shopee. Pwede kayo doon kayo mag-purchase para ma-process namin dito sa Cebu. Maipadala agad para magamit this cropping, no? This coming cropping season sa rice, this wheat season, no? Nanya ang ato ang Lactopapi Health Alert, siyempre. Dili lang ang baboy, dili lang ang mga manok or ang ato ang mga tanom mo himsog. Kita sad mismo kay usahay musagubang tagmaayo aning grabe kakusog sa init. Kunya pagkahapon-hapon mikalit og taligsik-taligsik. Pag-abot sa balay sa gukmoy si Manoy, no? Sipon ubo. Inom ta og Lactopapi. Kani ato ang Lactopapi. Bisag asa ni mapalit, no? Number one na mo, yun ani nga distributor, si Sir John Sirinyo. O niya ang ato ang mga number one nga pharmacy, Rose Pharmacy o 360 Pharmacy. Ang namus Bohol na ay Pass Pharmacy, naapod ni sa Alturas. Makita po ninyo da sa Alturas Grocery ang Lactopapi Food Supplement o ang Lactovital Food Supplement. No, naapod Lactovital Gold o Lactovital Classic. Niya ang Lactopapi na 1 liter, na 500, na ito 20 ml. Tulok ka iskiyo, tulok ka sizes ang Lactopapi. Ang Lactovital 1 liter og 500, duhara ka iskiyo, duhara ka size, duhara ka sizes. Nya kung magpalasada mo og Shopee, oh, Lactobiotics Worldwide Corporation mo ipangita adya sa Shopee og Lazada. Og di nagyapon dire giapil ni namo og butang dire sa nasa comment section mabasa ninyo. Ang nai Lactobiotics Food Drug Corporation, Lactopapi Food Supplement o Lactovital Food Supplement ang naan ni ana. Umayong kag Asil Laboratories Incorporated, ang tanang agricultural o ang livestock na diha makita ninyo ang product, no? Sa Lactopapi naputay sabon, no? Kato ang Lacto Carrot Soap o ang ato ang Lacto Papaya Soap o ang ato ang Lacto Soap Gold. Mao na ang ato ang mga tinda or mga product sa Asil o sa Lacto. Nya daghan pa o produkto ang Lacto. Daghan kayo ni para pang kanay para sa samad, no, ato ang papikir. Grabe na katong kana mga wanay ayo-ayo nga samad ba? Ang sana gangrene na mga inana, no. Natay papikir wound wash, i-spray na nato. Sure jud ko uga na, no. Kanang siging ganana, siging baha ng duga,
Ngaway ayo-ayo, itom na kayo ang bagtak. Gamiti ani ato ang Puppy Care Wound Wash, no? Naami ana dere sa ato ang tindahan. Ugdi mo, tawag mo sa ato ang number dere aron mapada na to ang ato ang asa mo dapita. Kamay mo pada diha paingon sa inyo ha. Binatay mga kaigsuunan ba nga kanang bed sa nga na bedridden.

0: buak ang samad, no? Nyao ganan mo mo purchase. Ano, ari mo tawag mo sa 0926-655-0212. Mao na ang ato ang mga produkto sa ASEL og sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Anya, mangita ta oh, patong paminawon ang maka patalinghog ta ba, maminaw ta og testimonya sa usa sa nag-inom og Lactopapi food supplement kani si Ma'am Vanessa Almeida nga taga Talisay City. Ato ipa-play sa atong technician.
1: Ako si Vanessa Almeida, taga Talisay City. Na-discover na ako ang Lactopapi katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa Lactopapi niya. Yeah. 3 times a day. Yeah. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatuntan dyan ako nga tinuod dyan siya nga. Naagid siya effect di ay sa imuha ang lakto. Ang napaka pinakanindot na dyan ato nung kay stop kong inom o tambal, and I just use Lactopapi for 2 straight weeks. Niya ang bato, nigawas dyan siya. Pagkanindot dyan kayo sa tili, muna mainom ko, tinungo dyan ni. Niya, maupad dyan ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay. Prior ana, giingnan pa dyan ko nga operahan ko kay. Grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato. Kaya naamang ko yung stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko hospital. Pero wala dyan ako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga na abot dyan ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na na may storya daan nga nagingon nga ang Lactopapi siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente na siya'y sakit na iyang imnom. So ako hindi siya nag-try mo itong wala na ko niagi o operasyon. So hantod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako, wala na ko'y mabati na sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati na sakit sa akong left. Naapay gamay na lang yun siya na akong batiyon. Niya, positive jud ko nga mawala jud ni. Kaya nga nung padayon rin hapon kong nagainom sa Lactopapi. Religiously din na nagainom.
0: Mausad to no ang kasinatian ni Ma'am Vanessa Almeida nga taga Talisay City kay kidney no ang batos kidney ba umaog na imo sugmat tan-aw nako nabitaw mi nakita po dire nga kauban na to batos kidney di gyud magwantag loom-loom no sakit gyud na pero pag inom niya og Lactopapi kaluyan si Ginoo no migawas gyud ang bato sa kidney nga gipamati ni Ma'am Vanessa Almeida. And yeah, karon ato ang asa ta dapit mapalit diri Cebu City kaning ato ang labi na kitang taga Cebu City kay taghan kay tag pharmacy diri bisag moingon mo nga mausik ra ninyo ang ato ang inyong oras paingon dito.

0: aside do all ninyo, asa mo nga barangay, oh, dari Cebu City, mo ikaw kag kamputhaw ka, oh, inignaog nimo anang inyuhang eskina diha nga naay pharmacy, naagi nay laktopapi. Oh, pangutana mo laktopapi, naagi nay laktopapi. Og naa mo diha pod, og naa mo manggrocery mo og kaning mga Gaisano, Gaisano Grand, kanang mga Robinsons, no? Robinsons or Metro, Gaisano Metro, naa nay laktopapi sa ilahang grocery area. Kuyog na sa mga liquids, no, kanang mga imnonon. Nga mga juice na diha nakalinya ang atong laktopapi. Nya blue ang butilya. Oh, nya makaro gyud na ninyo kung wapa mo kaila og laktopapi. Ah, makita gyud niyo kay musidlak man ang yellow og puwa nga marka nga sa liter niya nga laktopapi. Oh, na nga ato mo og naa mo ganahan mo dire sa og naa mong Toledo. Og wa mo layo mo 360 pharmacy og Rose Pharmacy. Aw, adto mo sa og makaanha mo guys sa Nogran Toledo. Wa na diha sa display. Gawas sa mga pharmacy. Og nada madana ninyo inig pamalit ninyo sa inyohang palitonon matag adlaw na no, gamitonon sa inyong panimalay sa grocery. Naa pud diha kuyog ang ato ang laktopapi. Di na mo lisod pangitaon, di na mo mugawas pa kay mo pag pharmacy. Kuyog na mga guys sa Nogran, guys sa Metro. Country Mall, unsa pa ni uban ng mga mall na to dire, mga basta mga Gaisano or kaning mga Robinsons. Oh, puno na og laktopapi diyang dapita. Og Depot Mall, Lazada og Shopee, ana sa comment section ang link. Okay, niya karon mutawago na to ang ato ang technician, no, sa report pud niya. Atoa karon ay mutang sa Kapatagan, Dabaw, no, dito Dabaw del Sur. Atong patawagan sa atong technician si Sir Mark Crucima kung unsay mga kalambuan, unsay mahatag niya nga mga bag-o nga nga mga mag-uuma nga na istorya niya dito or mapadungog pud nato diri sa kahanginan para natay makuha pong gamay nga makatunan kung pariha mo og nasinati aning usang mga mag-uuma nga inani pa kadagko, gagmay kayo ang mga abot. Unya may dagko lang gumikan sa paggamit sa product sa ASI Laboratories Incorporated. Mapaabot po na ni Sir Mark Crucima. Mana atong paminawon, atong patawagan sa tuang master control. Okay, no? Mientras wa pa ma-contact, his got sa taaring ato ang mga I Love member. Oh, katorong pizza size pohon, June 6, anha ta sa Barangay Utso Tuboran o sa Barangay City pagkautob, Barangay City diya sa Lungsod Tuboran. Oh, manudlo ta unsaon pagbuhat o kaugalingong pangabuno. Muna ito ang pagabuhaton karong Sabado, sunod Sabado. Kaning June 6, no? Pizza size. Anya, buntag ato sa Barangay Utso. Onya pagkahapon adto Barangay City. Naatay mga technician o naatay mga trainer nga inyohang mapaminaw unsa gyoy unang pagabuhaton para mahimo ang kaugalingong fertilizer sama sa ato ang kaning soil conditioner para mo makatabang di na ta mamalit pa og mga fertilizer sa ato ang mga kanang kaangkaang na to, no? Nga mga utanon or kaning mga kamatis, sibardaunan, pwede na magamit. Gwapo kung kayo na gamiton kung kabaw mo mohimo sa inyong kagalingong pangabuno. Wala, libre na, ha? Sa muatin lang, anha ta sa inyong mga gym, no? Sa diha sa Barangay Utso o sa Barangay City diha sa Lungsod, Tuboran. Okay, nakontak na. Oh? Sir Mark, mayang uto.
1: Hello, sir. Mayang uto ka ra. Mayang uto.
0: Mayang uto. Oh, kumusta man ang imuhang usa ka semana nga nagtuyok da sa Region 11 o Region 10 das Mindanao?
1: Region 12 sir o Region 10?
0: Oh, Region 12 pag yun, no? Napagay Region 12, Region 11 o Region 10. Unsa may mga update nga mga lakaw, nakasinati bakag mga mag-uuma nga nakaproblema po nga gagmay kayo tubo, dagko kayo og mga area, gamay og harvest.
1: Sige, so atong unahon sa Region 12, sir. So, shout out sa ilahang provincial agriculture og si og ilahang mga mag-uuma, si Sir Teves. So, si Sir Teves, ang iyang mulo gyud sir sa karon ang sige gugulan siyang kay ayan ang mga farmer lagi ginawash out daw ang mga medisina nga ginagamit no. So dito mi sa kuan, dito mi sa office niya.

0: ahon, sa ugat, sa panit, sa atong mga tanom, ang mga medisina nga atong gigamit. Kay si 3 is a seaweed sticker spreader, no? So, dako kay siyang tabang sa matang maulan. Og dili lang ka na, nabod siya ikuan. Macro og micronutrients nga nagatabang pod, isa sa patambok. Og pabadag kog bunga sa ato ang mga tanom. Tapos, pagkahuman na to dito kay Sir Teves, atong gimit ang pipila ka mga gen trade sa South Cotabato, especially sa Surala o diri sa Marble, kay nangita sila o ganang partner ng mga biofertilizer companies, kay ang ilang mga biofertilizer sa una, wala na sila gisuplayan o napay mga feedback ba. So, sila, nakadungog man sila, nga gwapo og feedback, gwapo og result, gwapo og abot sa rice o sa vegetable ang ato ang produkto, mo ang ilang gipangita, no? So, karon ilatang gipangita, ilatang gi-approach, basin sunod, mga, possibly, mga late this year, makabutang ta, makadisplay ta sa pipila ka mga gen trade, diri sa Region 12. So, nakadungog mangguday sila nga nag number one day si Asil, straight nagkaduha.
1: Number one, sa rice, yes, diha no, sa province ug sa region. O, usab na eh, ang province gisuportaan sa region.
0: Yes, sir, ang province gisuportaan sa region. So, nag number one si Asil, a lactoplant last year sa Norala, South Cotabato. And then, recent lang, this 2025 na derby, nag number one na po si Asil diri sa Barangay Kusan, Banga, South Cotabato, no?
1: Banga?
0: So, kana,
1: Banga.
0: Yes, sir, Banga, South Cotabato. So, dili lang kana naputay good result sa katong gitawag nila nga high valued crop derby.
1: Mga utanon na sir Mark. Yes,
0: diri sa Pulumulok. So kato si mismo si Doc Teves mismo nagjustify nga gwapo jud ang produkto, kay dili na mohatag og series na number one nga result kung bati pa nga tong produkto, no? So gwapo jud og epekto tong produkto, mao na nga gipangita sa mga gen trade, sa mga tao diri sa DA.
1: Okay, si kaning basta na ang nakadungog na to ba nga kaning number one ta kana ranking ni ha, kay naapoy uban nga mga biofertilizer nga ato apong nakuyog dito sa pag derby onya. Uh-huh. Ang nagtesting o ang nagtrial or singan ani nagstudy ani ang province ug ang region, dili gyud ang mga tao, dili si Sir Mark, dili ni ang mga technician sa mga company, naa gyud ang ato ang mga provincial agriculturists o ang ato ang regional rice focal person nga may may tutok ni aning murag contest ba nga epektibo or daghan pagkakabot ni ana. Mao na ipasabot ni ana Sir Mark.
0: Yes sir. Bali gi program na siya sa national nga agriculture kay para mabal-an og kinsa ang mga effective na products nga hiya sa atong nasod. So kita daghan na kay tag series of number one. Isa na rito tong breakthrough na to nga nag number one ta in terms of nutrient sa Hagonoy last 2022 at ato 2023 nag number one ta sa National Rice Techno Forum, no?
1: NRTF. So, dako itong, NRTF.
0: NRTF sir.
1: Yes
0: sir, uh-huh. NRTF. So dako kay tong breakthrough sa company, din gisundan og pipila ka series nga nag number one na pud. So karon nanapot tay mga gi-entry na mga na isa ka product si Gasa. Ug si Gasa so far sa 38 ka mga companies tigid siya mawala sa top 5.
1: 38 ka mga companies nga soil ameliorant.
0: Yes sir, 38 okay. Ka companies nga soil ameliorant. Puros na siya soil ameliorant sa Bukidnon. So di kita mawala sa top 5 sa Bukidnon, nato sa top 5 og diri sa Davao di.
1: Nato na sud ta sa top 5 ang produkto ni Asel kaning sa soil ameliorant, ang brand name niya ni Gasa. No, mo niya
0: yes, sir, Gasa.
1: New nga product niya, registered niya as a BAPS.
0: Yes sir. So duha na siya ka region day, basig matingala mo. Si Davao de Oro, Region 11, then si

0: kid noon is region 10. So duha ka region, same spot. Nagita sa top 5. Puro siya, kuan, 30 plus na mga companies ang atong kauban, no?
1: Okay, good, no? Nindot kayo ang balita, ang epektibo, epektivity sa product nga bago na to karon kaning gasa. Continue, Sir Mark.
0: Okay, so after na to dito sa region 12, ni adto na po ta og region 10, which is si Bukidnon kay na dito yung mga unsa gitawag na to aning si region 10 man god organic based na sila ba, so daghan na gyud nag organic dito, daghan na ganing nakaila kay lacto plant dito sa pipila ka mga lungsod nga kung naadto
1: ang ato ang mga insecticide.
0: Yes sir, nainaana dito nga uy inyuha din yung produkto sir, kauban mo ni atong foliar nga grabe makapagamot sa amoang taguran, mooy lang giingon. No? So, ang akong gi-distribute dito, atong Mercolis dito ko o Paitan, Quezon Bukidnon, akong gi-distribute dito is Icon o Gantika, giparisan na nila o sticker, gikan sa DA, kay pampugong na siya sa mga black bag, sa mga leafhopper, kay para man na sa ilang rice, no? Mga Irrigators Association ba?
1: Then, Sir Mark, kantong kaning programa sa Region 10, sa rice program ni?
0: Yes sir, sa rice na siya sir, sa rice program.
1: Okay.
0: Sa rice program led by Sir Alf Tejada, shoutout kay sir. So, nato mig Paitan Bukidnon kay Paitan Quezon Bukidnon dito mi nag-distribute na mga pipila ka farmers 50 plus ata to. So, nag-discuss ta unsa ang proper nga paggamit kay base pa sa akong nakalap dito sila ha. Naa daw yung mga produkto dati ha. Tapos pero dili to sa asil. Nado mga organic claims nga gwapo daw ilang produkto pero sa ilang pag-apply daw nangasunog nga laos daw ilang humay sa taguran. So akong gipasabot niya kani si Asil, inganiyo ni siya paggamit. So ang protocol jud na akong gihatag sa taguran pa lang isprehan na nato og Icon o Gantika. Same dosage 80 ml sa 15 liter knapsack sprayer, pwede rin yun kayo siya i-mix. Inyo na siyang i-apply before and after transplanting kay para guwapo o protektado na inyohang mga tanom. Protektado na daan sa mga virus, protektado pa sa mga insecticide, sa insect. So, pagka after ni mong tanom, count na po 15 days, every 15 days, dira na mag-apply si Antika o si Icon. So, katong ihatag na to sa mga farmer, good for 1 hectare na to, no? So, solid kayo itong distribution kay ang mga farmer, dili na kinahanglan mamalit pa o ubang mga pesticide. Kay sila karon mangod sa Bukidnon, wala na sila gagamit daw o ganang kuan. Inorganic, matod sa pipila ka mga naingon ako, gamay na lang gyud kayo ang naga-inorganic sila ha. Kasagaran gyud daw, organic na daw, foliar, mga soil ameliorant, mao gyud daw, ila gyud ang gitangkilik ang gihatag sa DA kay matod pa nila ang ilang 4 tons dati, karon niabot nag 6 to 7 tons, so gwapo gyud epekto no. Kilabi na tong lacto plant daw nga grabe ka pataga sa gamot sa taguran.
1: Okay. Sir Mark, balik ta sa katong gigamit nila last time nga masunog. Unsa man na? Unsa pa sa tagod pa lang daan pag spray nila na laos tong mga dahon sa taguran.
0: Ang giingon na to, shout out kay Sir Giovanni. Pangalan Giovanni Impas man ata to yung apelyido. Kay may approach siya sa kuha kay same lagi daw green ang label.
1: Okay.
0: So basin daw ang Icon. Ang ako nga so dili gina siya Icon kay nagdalaman siya sample abi niya gi-rebrand lang ba. So dili na tama mention ng pangalan jud no.
1: Okay.
0: Isod na. So kato siya organic yapon to siya nga insecticide. Pero ang nakalamang manggod sa tuwa kay proven and tested kato manggod sir. Iyang gi-apply before transplanting. Pag-abot na daw sa kanang paddy na sir. Pagka 3 days na pansin daw niya nga nag-curling ang tumoy sa iyang nag-curling ang kimoy sa iyang humay. No? Pagka humay, 5 to 7 days na laos, nag-yelogi daw ang iyang humay, maudo itong medyo natagam daw siya sa organic. Kay organic claim daw to. Pero dili ito gihatag sa DA, sir. Pinalit yun daw niya mismo.
1: Pinalit kay niya. Pinalit niya. Sa ito pa na, karon huwag na yung mga green level diha nga mga insecticide, nga ginganlan o mga nagpakwag organic kuyaw, no? Nga dili yun. Muna nga, mas nindot nga safety yun, siguro on na to nga registrado ang produkto nga atong gi-spray.
0: Mas number one yun na si Asil kay proven and tested na sa mga trial sa plantation, sa rice, sa high value. So, kompleto yun ang supporting document and details na makapamatuod na diligid makasunog atong produkto, no?
1: At sa pa may mga lain na to nga mga lakaw, last na to kagahapon, asa man to, dapita?
0: So, napamanta sa Quezon itong Merkules. Pagka Huwebes na po, sir, subida na po tag bukid. No, naabot na dito sa itong bukira, among yad to. Kaya nag-outreach program sila, Sir Ralph. Ah, Dagumbaan. Dagumbaan, Maramag, bukid nun.
1: Sa Maramag?
0: Yes, sir. Maramag. Lahi na po nga munisipyo. Medyo layo-layo to siya. Og naaapoy produkto dito si Asil. Naasil Actoplant. Gibit-bit pa silang farmer. Kay, kato si Ma'am Teresita. Ah, nun niya.

0: tangkong.
1: No, na-appeal pang mga utanon nga mga Lipi. Lipi Biscuit Boss.
0: Oh, kay ang ihadong padi, ang tumoy daw na ito, na daw tangkungan. Sa una, medyo yilo-yilo, yapis, karong dagko, naman daw kay mura, naman daw kumagdo, kadagko ang punuan. So, ana siya no nga, sir, manghatag ba mo ani? Anak ko nga, ma'am, na-testa ka na, drisunod ma'am, ato ng ibutang para namoy makapalitan, no? So, basin Quezon or Maramag, naman tayo mga naka-istorya, mga gentry. Mm. So, paabot na lang kita sa ilang mga kontrata bago mahuman.
1: Kay kanang mo, dapita, good sir Mark, no? Murag layo-layo, yun na, sa area. Kanang mga,
0: layo-layo, good sir.
1: Musud, manggugaan ang mga dapita, kay nakasud ko ng Quezon, kanang Maramag, highway rin nang Maramag, kung naka sa highway, pero naay pataas pa magod na dito sa bukid.
0: Daghan pag bukid-bukid na part, sir, niya, napo dito ang mga kahumayan.
1: Oo, muna, na dito ang mga mag-uumag yun, nga nahimutang. Muna, at turog yun, dinarang ko, moray lugsongon, dari sa ubus perting layo, ah. Mas maayog yun, mabutangan yun na to, dool-dool, dito sa ilang area kung asa sila nanguma.
0: Ah, okay, napoy naman, napoy mga nangita ba? So, pagkahuman na to dito, last gahapon, dito ta sa Hinatilan, sa Batangan, Valencia, Bukidnon.
1: Valencia, oh, kaning Valencia, oh. Baga ni, dako sa ni og basakan.
0: Oo, sir, dako ni basakan, og dirigid number one gina derby. Dirigid ga derby kasagaran, kay last time, dirigid ta nag-derby pod.
1: Mm.
0: Kahaponan, oh. So, dito gahapon, mga 87 ka-farmers ang naa dito. O, so, makita ninyo, mauna akong, kanang gi-discussan, kamapi, kamaling, malawak, Pinatilan Farmers Association.
1: Mm.
0: Og silang tanan, sir, all ears on me, kay nakagamit lagi daw sila sa mga produkto.
1: Yes, na kay na. Dihang dapita sa Valencia, diha ta nakakuha og first na to, no? First na to nga derby diha. Diha ta nakakuha og katong 7.5 tons nga naabot sa usaka. Awara ka nito, kaabot og 1 hectare ang kang nakalimot ko sa ato ang farmers cooperator dito. Basta natay certificate diha nga nakabot tag 7.5 tons.
0: So, kwanser no, kanang dagko kay masalamat nila kay dili lang pod sa DA kundi na do maayong produkto nga naabot silang kamot. Kay matud pa nila, sir, sa tungod sa grabing pagtaas sa presyo sa mga abono ron, dili na gid nila maagwanta. Ultimo nga mga farmer lang man gud daw sila nya og mamalit pa sila og abono, pipila ka abono sa isa ka hektarya.
1: Mm.
0: Upig pa daw nila gitulis, samot nang mababa ang presyo. Muna nga, nagkukos lang pala salamat sa DA o sa atua, kay natay produkto nga brato nga masaligan o makatabang padako o paabot sa ila, padakog abot sa ilahang mga kahumayan, no? O sila po ang isa sa beneficiary sa katong gihatagan o lactoplant, daghan yung nakaila. Wala sila kaila sa product nga katong duha,
1: lactoplant,
0: pero pag-mention ako nga atua tong produkto, tong full year, naminaw ni palakbak sila kay ay maulit tong gwapo kayo, oh. Tapos parang gwapo ka ato si Ralph ba? Naging sila, no? So, nangutana po sila na brutal soil ameliorant, anak ko naapod soon, basin maka-distribute po na si DA or makasatagong kay DA. So, ano, ato lang paabot-abuton jud kay dili man tapasagdan sa atong DA, no? Tabangan o tabangan mangyud ta.
1: Okay, and Sir Mark, kanang mga mensahe nimo para sa ato ang labi na katong mapay pagsugod o pagpanguma, pagpananom nga nakita nila nga naamday ang kaugmaon sa pagpananom o pagpanguma. Mensahe nimo, Sir Mark?
0: Ako lang mensahe no, sa katong tanang mag-uuma, dili lang sa magog sa daan, nga dili lang kita mag-focus o isa ka product, dili lang ta mag-focus o mahalon, kay dili tanang mahalon, epektibo. So dili tanang po baratuhon, epektibo o dili epektibo. So naagid ta, asil. Number one, proven and tested, daghan kitag trials, kompleto tag trials, kompleto tag result, kompleto tag consultation and farm technician. So pwede kayo mo approach sa tuwa kung gusto mo o asa inyong lugar

0: Basta around lang sa atong scope, kaya kay nato na i-consult para matabangan mo namo padako abot, pagwapo sa mga dahon, sa mga ugat, unsay maayong farm techniques, ana crop intercropping, ana tabangan mo namo ASI Laboratories. Pwede ra kay ko ninyo ma-contact or pwede mo mo-chat sa kaning profile or feed sa Facebook kay para matabangan mo namo no kay si ASIL number one organic na gid para sa ko address sa Mindanao kay daghan kay siyang nakatabangan, daghan kay siyang series of good results. So wala pa gid siya feedback nga bati. So kana lang no sa mga gusto og bag-o nang uma, testingan na to ang ASIL, dili gid mo magmahay.
1: Asa man kanila ma-contact Sir Mark?
0: So, makontak ba ko nila dali sa Facebook na ko, Mark Jerosima, o sa akong phone number, na Globe, 0966-3386-561. O katong mga naasa layo, pwede ragyo kayo mamamalit sa Shopee o Lazada, ang link na sa comment section.
1: Dagang salamat, Sir Mark Jerosima. Sir, dagking kayo.
0: Thank you, guys, sir.
1: Mao to, ang tuwang technician, no, nga, grabe ka busy, karoon si Manaha, kay ang tulo ka region, 12, 11, o 10, na lukop, na tuyok, no? Kay pamaagi aning pag-product briefing sa ato ang mga kaigsuunang mag-uuma. Labi na katong nakadawat na produkto kay aron mainsakto yun paggamit. Dili lang ingon nga, ay butang lang sa hagdanan, butang lang sa punuan sa haligi. Gamiton yun, no? Aron magamit yun ang product sa ASIL Laboratories Incorporated. Thank you kayo, Sir Mark Jerosima. No? Ang niya, apit naman po mahurot ang atong usa ka oras nga programa. Ato lang ipang shoutout no kagabi eh. Ako ang mga classmate diya sa high school no sa Bohol sa San Roque National High School si Ma'am Lisa Gamao no Gamao niya nanawag kay na siya daghang banda kanang sa banda dili ni drama kanang mga orchids ba nangita siya sa ato ang lacto plant kay mo to yang i-spray ko no mabuntag no mo to yang ipang buhay sa iyang mga orchids nga nindot kay mga buwak mo na yang dapatan og ato ang lacto plant nga foliar fertilizer mo papalit na ko dito sa tuwa diron dito sa Alturas mo palito siya kay ron magamit niya sa iyang mga kaning mga tanom ba sa ato ang tugkaran no kaning ato ang singan ani na man mga pangan ning ato ang lain-lain na og mga klase nga gwapo kayo, gwapa kayo mga buwak no kay mga ornamentals no nato nga mga tanom diha sa ato ang tugkaran nya tanan nako mga classmate no siya labi na gyud ato ang mayor sa Albor mayor Don Buates no akong classmate ug iyang Paris pod si konsehal ato ang konsehal no si Ma'am Jacqueline no maying buntag maying udto ninyo diha tanan nya ako ang mga classmate tanan labi na gyud among chairman diha sa kaninga mo ang mga classmate tanan diha sa San Roque National High School no sorry kayo ako kapil sa ato ang panagtapok pero sa sunod di gayon paningkamutan na to nga makaapil na ta okay nahurot na pod no napopos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan sa sunod di gayon matag adlaw Biyernes og Sabado alas 12 hangtod alauna sa kahaponon. Salamatan na to ang ato ang station manager sa Bantay Radio Cebu og CEO sa ASIL Laboratories Incorporated og sa Lactobiotic Sugar Corporation Engineer Gigi Sanchez ato ang programming director Sir Adon ato ang news and current affairs Sir Fred og si Sir John Carillo ato ang master control Boss Kinon Sinisa daghang kayong salamat sa nakahukap nga to nga mga radio station 98.1 DYPS BT Radio Tuboran 107.1 Rail Radio Toledo City 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan 11.16 DYTR Tagbilaran City Bohol 94.9 Radio Natin Balamban no? Daghang kayong salamat ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan William Rasmuyet lang gyapon daghang salamat Maing Odto, God bless.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panuhuton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ako, kuwan niya plas o salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga, anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagi niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.

0: 88.1 BT Radio.
1: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem na ko. Ako si Joe Elenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
3: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa

0: Natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
0: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
0: tumar na sa original hagunoy capsule.
1: This for life.
2: Tadai loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan Sibong. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
5: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
8: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
9: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
10: Kinsa siya?

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindota gaya po kayo. Oo, oh, para ni atong mga... Katong atong mga kaigsunan di abang kwan. Kanini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Kulon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Then kana na yung atong produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup o tablet. Nga mo, imuprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Wait na, wait na, wait na. Atanin balakan, sabi. Migitli ang adlaw sa iyang kabuntagon.

0: ako, usay ago, akong lugan, ako itong iha plus, yan ang senior na ko, sir. Maura gid ang katabang na ko, sir.
1: So kanang Wonder Herbal Oil, nakawala sa imuhang arthritis?
0: Oo, oh, no, wala nang hubag akong tiil. Natukid. Marag aghukong ba na karon taloy si Ginoo. Basta salamat dito si Ginoo nga naa sa mo in town nga instrumento ka mo nga makatabang sa mo ako. Pinuod gid sa bangkyo kayo.
2: Ona ang nakanindot. Anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Wonder Herbal Oil. Anang nga plus nga way ka parehas. Kanang naay Tyler dili na mo aoy. Wag mi labot ana. Kanang naay Tyler wag mi labot ana. Kanang Wonder nga WO wa mi labot, kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di po naamo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Bantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay na ya kay dimdi mao imong napalit imong yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated lili gyud ka mao nay pinaka importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina no. Ania, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napod ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gyud po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, testimonya ni.
3: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
4: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Okay. Among baboy po nag-dogan, among sagulat, Animal Vita, lagi na.
3: Oo. Oh.
4: Dagko na ba karon?
3: Dagko na. Ah. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
4: Kuan pa, kuya, mga tulog ka simana pa kung nagamit ani?
3: Tulog ka simana, sugod karon?
4: Oh, sugod karon. Atong pag kuan at tigsa ko sa imo.
3: Oh, daghan mo da gagamit og Animal Vita, sir?
4: Oo.
3: Oh, igna imong mga silingan diha nga maggamit og Animal Vita?
4: Oh, ako lang gi kon sila nga mugamit pud sila. Gi kan po nako ba ipatanaw po nila. Ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
3: Anya, nakita gin nila ang resulta?
4: Oo. Nakita gin ang resulta. May gin mukhaon ng mga baktin.
3: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita?
4: Oo, gisagol ako, sir. Gisagol.
3: Sige, sir. Ilmar Lahoy-Lahoy.
4: Oo.
3: Taga-upol, Misamis Oriental.
2: Ingon na gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ha? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi suway gamita epektibo kami na wa testimonyo nagamit ni Wonder Banaba Plus.
5: Dibida da basic dar
3: taga
5: Purok Bagong Silang Tinago Sami City.
3: O Sami City. Nakagamit ka aning Wonder Banaba Plus. Hold the Amy, kung unsa ni ka epektibo?
5: Mapo jud kini nga inyong mga produkto sa kining Wonder Banaba Plus kay akong gigamit sa kuan akong giinom ba kining akong sakit nga dunay sa doktor ta akong gipatan-aw kini bitaw akong mayuma.
3: Mhm. Naki mayuma. Mhm.
5: O sige, dugo-dugo ko. Dugay kay muundang. Naka-doktor ko kaduha. Abunuhan ko dugo. Pagduha ka bag. Tapos, iinom ko na kay paminaw man ko sa radyo yung programa ng kuan. Nang tambal nga. Wonder Banaba Plus. Di, nipalit ko.
3: Mm-hmm.
5: Salamat po kayo ko sa Ginoo sa inyong produkto nga. Naulian dyan ang akong kuan. Kaya undang na dyan ako akong dugo.

0: kanawa lagi nagbalik-balik.
1: Mm. Saan ang kuan kanang mayuma?
0: Kanang nana sa matres sir kanang nasa matres ni tugdon din pura nag-alom din kung panahon nga kanang dugon ka, dugay mawala bisan pag di ka dugon, kalit na nagtunga, din dagdugay ang dugo manggawas para mga apul-apul ba.
1: Mhm.
0: Nya mahurot ang atong kuan. Kining kanon daw kuno ng atong pula sa puti kuno kanon sa pula na magamay atong platelet dapat kuno ang platelet sa by 14 nya sibi na lang nabili nako ato.
1: Mhm.
0: Dayon na doktor ko na nakadungog po ko ang program sa radyo nga kanabitong ang tambalang wonder banaba plus nagpasalamat jugo nga naulian ang akong sakit wala na jud ni balik.
2: Oh di ba wonder banaba plus ana sa kanindot no. Magpagaray ko ni Ernesto Laydan di as manungol. Salamat sa pagbasa pre si Untoy ni sa Magpit North Cotabato. Si Adila Q. Kalimpusan din ni. Always give me naminaw sa imong programa nga tudling sa mga garay. Salamat from Adilpa Q. Kalimpusan o Baluko Tambulig, Dilirog Coordinator. Shout out sa akong asawa si GC Tagapigkawayan North Cotabato. Sa akong mga paryente, Ginanad Family, Gilingan Family, Sanguan Family. Salamat sa pagbasa from Kapamilya. Si Nanay Imay, Sindiko, Barangay Salabaca, Esperanza Sultan Kudara. Pag-aray kami dito, salamat po. Sa akong mga kaubanan, silang Lansky, Jumo Uglian, o nga adi ka sa imong programa from Balski, Claver, Surigao del Norte. O na ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, akani mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mao ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bag-o na tao taman 1 year old Vitron Drops. Perti nindutag yan ang Vitron Drops.
1: Kinsa gini ni ma'am palihog?
3: Si Joanna Yaris Lene taga Alihal, Carmen Davao Norte.
1: Ah sige, sulti imi unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
3: Epektibo gyud kay ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, nya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na kanang bisan wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-takeog Vitron Drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nga masige po siya sakit-sakit, nga wala po siya ka-take kanang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya nya. Hyper na po kayo siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuhanan, dili kay maminaw, bisa asara mo kuhan ba kay tungkol sa yung ka-hyper.
1: Mm-hmm.
3: O, nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga ubang diha nga wala pa yun ka kuhan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila.
1: Ah.
3: Eh, nindot yun kay ang Vitron Drops.
2: Ingon na, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag dosi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, maka bright po ni katong mga batang bugo. I Vitron Syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
4: Ay, ako si Rowena Castro, taga Barangay 35. Kagayan di oro. Nakasuway ako aning Vitron Syrup para pa inom na ko sa kong apo o kaloy sa Ginoo. Nalambok, upiga na ang iyang pagkaon.
1: Pilay edad sa imong apo?
4: 7 years old, sir.
1: 7 years old, okay.
4: Anya, okay, niwang man niya. Pagpainom na ko niya ng Vitron Syrup, higa na ang iyang pagkaon o ganyan. Kaloy sa Ginoo, nalambok na tao na kong apo. Kuwani siya, ako sa siyang paimnon daan sa Vitron Syrup, ayan ako sa pakanon. Kay ko alam ni siya, grido na. Di pa kay ganagaw, kay niwang lagi.
1: Onya?
4: Na, pagpainom na ko na sa Vitron Syrup, uyan niya akong apo kaloy sa Ginoo.
2: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw. Ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet, may po ni, para po ni sa mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan niya nga, wanay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit niya og produkto nga Vitron Tablet.
5: Si Iris, katubay ko kuya, diri sa ito si Bugay. Napasalamat ko na ko sa Vitron Tablet, kaya ako anak nga si Jennifer. Dili siya ganahan matulog, wala siya ganahan mukhaon. Pero pagpainom na ako sa iya, kaloy sa Ginoo, ganahan na siya matulog. Gami na iyang kaon, magsigin na siya pulitan kaon. Ipalitan na ako siya og isa kay stab.
1: Mm-hmm.
5: Kaloyan sa Ginoo kuya na, uli-ulian iyang lawas.
1: Pila edad na?
5: Salamat yung kuya na kuya.
1: Pila edad sa imong bata?
5: 13 years kuya.
1: Ah, 13 years.
5: Nakadugog mong kukukit, irong upamin.

Itron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out sa Pablo family sa Coronadal ug diri pod Zamboanga City gikan kay Mirna Pablo. Purong tres lumayang Zamboanga City sa Yumpuka Pizza sa Gunlay Dayog Kayumok. Lumingka Masinlay Kiray Purganan Dukinlay. Palabi no nagpagaray si Chikbo Yumpuka Pizza from Vista Villa Zone 5 ug salamat kuya. Greta ko sa Dayag family, naminaw karon nimo kuya labi na akong mahal, hilig kaing maminaw sa imong programa gikang Jay Gan sa Nasa Luloy Tagbak Talakag. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kag guan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man kuna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na imong buto nga mga ugat. Ania may lalagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag-internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo bang kunang gi-try? Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, di po palabi po og gaon og gundra. Grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo unya kay mo kan taas kay kag blood pressure na. Sayog, gamon na milits kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care, makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. O niya, katong naay mga almoranas, o di ba kakulon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong kulon problem, problemas pagbawas, no? Katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha giingnan na ka nga di na ka mangapi imo na hinungdan magpalpitit ka o giingnan ka na oh ya giingnan po ka inag pangapi kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar giingnan ka na di ba mo na mga kwan inag kaayaw nagpangapi kay kanang imong kapi mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kanang hyper ka, nai-hyper acidity ka. Grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ginginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, ano man? Ang gigamit pagpatamis stevia. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, ano man? Herbal man eh. Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Ilisin na imong kape. Kasi pag tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Pag Wonder Herbal Coffee, dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kano bang imong trabaho bitaw nga? Kano bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, o niya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na naman drops, naabot naman, so kompleto na. Kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon o Wonder C+, datay drops. Pero kanang imong anak, nga naman katuig, tamag 12 anyos, paimnon ni mo o Wonder C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong ikinahangla, natay Wonder C+, nga kapsul. Muna yung ginainom na ko. Ako kainom ko ng Wonder C+, na kapsul kay... Sain, pumuli kaya ni atong kabisi, unya, napunta na kang ginatrabaho, sa maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Muna nga kinahanglan kita ng Wonder C+, mga pinalanggang tigpamilya. Muna itong ina...

Wonder C Plus. One ato ang gamiton. So para sa bata nga moy pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga duha ka tuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus nga kapsul. O, kompleto, di ba? Usap mo imong problema hon na kompleto naman na. O, ano man kay ang ang problema hon? Kuya, pag-aray ko, Talaugon Family, Tuburan. Salamat, John Paul Talaugon, dinhi sa Mindanao. Pag-aray ko sa kong anak, Madeline Ormilio. Cristita Ormilio from Union Bansalan, Davao del Sur. Pwede magpag-greet diri sa Baha Family diya sa Bangkod, Malaybalay. Greetings from Ninong Glenn. I-greet po ko, oy, minaw biya ko ati Nili Padilio ni sa Langgaan. Langgaan? Langaan. Cecilia Dumasip, Antipala ni Tagakalamba. Gusto lang ko magpag-aray nilang tanang Dumasig Family. Pag-aray inyong igagaw, Tagakalamba, Misamis Occidental. Shout out Kuya Cars, nandito po kami sa Dipulog from Tamtam. Pag-aray ko sa mga ugangan ako diya sa Kiburiao, Bukidnon, si Papa Boy Arsenal. Pag-aray din Korpus ng Barangay Marbil, Matalam, Cotabato. Ako self, si Marilyn Almunia. Sa Sinay Lagindingan, always naka-tune in sa iyong programa. Salamat, Duke A. Tangtanan. Atunin hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa tudling sa mga garay. Samtang ako nagbaktas sa naglikong daan paingon sa kinatumyan sa kabukiran. Og dito ako nag-itos sa mga luha. Sa kamingaw, gipaabot ko ikaw ni atong diin kita nagkita. Apan wa kami abot suma sa imong gisaad kanako. Kapakiyasa na lang ang akong naangkon. Nagmahay ako sa akong kaugalingon. Nganong nahigugma man ako sa usa ka binuhat nga maluibon sa saan. O pinangga nagdumili kakaha kanako kay daan mo nang nahilantawan. Naglugitom nga panganod luyo sa akong pagkakabos. Hindi ko igsapayan ang tanan kay noon ausap kini ang gihatag ni Bathala nga nahibadlis akong kapala. Sa diyang mitingog na mga gangis o mangloy, timailhan nga mitikyop na usap ang kangit-ngit sa kalibutan. Hindi ko makatog kay kanunay magpasunding sa akong handurawan ang masakit nga akong natagamtaman. Samtang ako mag-inusara sa tungang gabi, inagulo ning pagbako ning kalag nga sinakit. Morang nagkapalo nga lamparahan sa tapad sa kong gilingkuran. Sa diyang mibadlis sa aping sa kalangitan ang bidliyo. Sa adlaw timailhan nga mubuhagay na usab ang kalibutan ng kahayan. Pinangga bisag sa dam ko na lang unta, magpakita ka kanako. Apanwa gayon, kanagpatimaw kanako bisag anino na lang. Pinangga, pagkasakit ka ayo ang imong gibalos kanako nga unta gipangga og gimahal ko ikaw. Hain naman katong ato mga saad. Maginulungay kita hangtod sa kahangturan. Ang saad gilitok sa ngabil nga mabunhion. Umalimbungon, ingon sa mahait na punyal nga imong giduslak-duslak sa akong kasing-kasing. Unsa man akong sa, nganong kalit ka mang nahanaw o nagpalayo ka nako. Bisa naman kung natuwa ka na sa laing binuhat, kanunay gihapon ako maghandom kanimo. Igo na lang ako maghandom sa mga matamis ng kagahapon. Kagahapon nga di ko mahimong ikalimtan, bisa naman kung gilumutan na kini sa daghang mga katuigan. Samtang ako mag-inusara sa daplin sa baybayon, ang kinanaas at akong sapa mo'y bugtong saksi sa akong mga luha, kanunayng mangagas sa akong kaapingan. Sa akong katulogon, may nagpukaw ka na ako. Pagmata na kay ani-anak kita sa dakong hawanan sa kalipay, sa pagmata ko damgo lamang di ay katong tanan. Iampingan o gitipigan ko ang ato mga saan. Ipanumpaan ang talikdan kong kasing-kasing. Panpinanga, wa ka na sayo nang tunggaron may luna pagyapon ikaw sa akong dunghan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay.

0: I love you! At doon ako ay, Kuya Cardo Villaron Timingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Electron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo ng makong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Gitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
2: Mm-hmm.
1: Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Gitron, sir.
0: Gitron! Subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
6: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan kapsul. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kiro. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: Isita na ang Susa Selection Manok and Lepo. Susa Selection Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa Selection Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa Selection Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa Selection Manok and Lepo. Tara na!
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
2: Lamia.

0: 90.1 BT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarna sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulag, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
4: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Aniana ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Alang sa tumaga kaigsoonan nga dunay mga gipanghambing nga mga balatian karon ayaw kabalaka, gumikan kay aniana karon si Mr. Panyawan alang sa pagbubo sa imong dalungan sa mga impormasyon ug mga kaalam aron ikaw mahiligwas sa mga nagkadaiyang mga problema nato sa paglawas. Aniana karon kining atong giya sa maayong panglawas atud kanato sa Michael Bubuton sa SED Marketing ang makatabang aron ikaw mahiligwas sa mga nagkadaiyang mga balatian. Basta lamang kay ang paliton higalang isuon kining yung atong SED ang tatak. Kay kaning SED mga kaigsoonan, mao kani nakapamatuon na sa labaw pa sa natpulo ka tuig kapin nga pagtabang sa mga katawhan aron kita mahimong maayo gayud ang ginhawa mga kaigsoonan. Aduna kitay duha ka mga kapsula nga adunay barato lamang nga mga presyo. Apan dili but pasabot mga igala kapanyawan nga barato ug ubos ang presyo, wala na kini kwenta. Timani mga igala kapanyawan nga ang SED Marketing wala gahuna-huna ug iyang kaugalingon. Ang tuyog tumong mga igala kapanyawan sa ato ang produkto mao ang paghatag kanimo sa kayuhan nga way sama. Mao ka nang aduna kitay barato nga mga presyo apan ang kalidad niini 100%. Karon mga kaigsoonan, para sa ato mga kaigsoonang mangutana kung unsay presyo sa tuang mga produkto. Ang atong kapsula mga igala kapanyawan kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga mangosteen ug luyang dilaw or kaning red nato adunay 13 pesos ang SRP. Aga so ato asab nga green kaning adunay garlic ug banaba 12 pesos lamang mga kaigsoonan ang matag kapsula. Ang ato usab nga liniment kaning atong half plus igsuon aduna kitay duha ka plastic bottle sizes niini. Ang 60 ml nagkantidad lamang og 110 pesos ang suggested retail price ug usab ang atong 30 ml aduna lamang kitay 65 pesos. Kana tanan mga kaigsoonan, ginama ka na sa SED Marketing. Timani ka nunay mga kaigsoonan nga kining atong lawas ang ayan gyud naton ninga ampingan. Gumikan kay kining atong lawas ato kining puhunan sa atong pangadlaw-adlaw nga gibuhaton. Ayaw i-waste mga igala kapanyawan ang gasa nga gihatag sa Ginoo kanimo nga ikaw makaangkon sa lawas nga iya ra pud gikan niya. Mao kan nang kita mga kaigsoonan ang ayan natong ampingan. Karon pa lang mga kaigsoonan aduna na kita dapat nga pag-amping niini nga dili kita kataptan og bisag unsang matang sa mga balatian sa kalawasan. Gumikan kay kita insakto og proteksyon pinaagi sa mga produkto sa SED Marketing. Timani mga higala kapanyawan nga ang SED Marketing products herbal kini. Wala kini side effects, wala kini overdose, puro kini natural og 100% herbal. Mao ka nang wala kini kulba mga higala kapanyawan. Kaproteksyonan ka pa. Ayaw pag kumpiyansa mga higala kapanyawan kay gumikan posible nga makaangkon ka og mga balatian gumikan sa atong ginatawag nga age-related diseases susama sa high blood pressure, diabetes o baka mga higala kapanyawan kaning pagtaas sa ato ang alta presyon sa lawas kun high blood pressure. Bisan pagali kining atong ginatawag nga high cholesterol mga higala kapanyawan, delikado kayo sa atong lawas, no? Mao ka nang karon pa lang mga higala kapanyawan, depensay ka ng imong kaugalingon. Nang hinaot ako sa SED kami sa SED Marketing nga makaangkon pagka sa insakto nga depensa, mao ka na mga higala kapanyawan kining atong mga produktong herbal. Ang atong SED Panyawan Herbal Capsule o usab kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Basta timanan lamang isuon nga kung ikaw mo atong manggali kag butika kay magpalit ka og Panyawan products, ang paliton gyud nimo katong yung tinuod nga adunay depensa sa lawas, katong yung makahatag og insaktong defense, mao ka nang mga ginama sa SED Marketing. Kay daghan karon mga kaisunan ang nanggawas nga mga produkto nga mas makadaot hinuon sa atong lawas. Gumikan kay sila abi kay nakadiskubre sila nga ang Panyawan makatabang, nagama pud sila ilang produkto mga kaisunan, ginabaligya sa mga merkado, bisan pagaling sa bangkita og karsada ginabaligya, ang uban ginasuroy pa mga kaisunan. Ayaw ka mo pagkumpiyansa niana ha. Gumikan kay base nang imong mapalit mga igala kapanyawan produkto nga mas makadaot hinuon sa atong lawas. Dinhi kita sa napamatud ana aduna nay taas nga kasinatian og eksperyensya nga mas makaayo gayud sa mga kalawasan sa katawhan. Ginama ka na mga kaisunan sa SED Marketing ang tatak nga pangitaon kung mapalit kitag Panyawan adunay tatak nga SED. Kay kanang SED mga kaisunan, mo kanay tinuod nga mas makaayo ka nato. Dinhi na lang ako kuto mga kaisunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ipadayon gyapon ang pagtumar sa mga produkto sa SED Panyawan, ang SED Panyawan capsules ug ang panghaplas sa SED Panyawan liniment oil. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian, ang mirakulong kapsula. SED Panyawan liniment oil. Tangtang tanang panuhot ug pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain. Babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-set panyawan. Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine.
2: So nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga school works. Nung nag-take ako ng Set Panyawan Capsule, malaking benefits na tulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi nakakatulong talaga siya.
1: Rosalind Pingol, tinulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine. Gawa ng Set Marketing.
3: Ang Set Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
4: Tora siya! Nagdagan nga nagkugusti ni Bisonia!
5: Sa ibuhatun niya sa atong anak!
4: Hunong dan! Manaog na

0: ang lalaking akong kikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong kihikugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihikugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
3: Kini si Max Urban. Ang SED Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangat.

Isagit ko ngayon, sir, aning Anyawan Herbal Capsule. Ako, diabetic yun, taas akong sugar before. Karon, natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar.

0: pero ako magbanha nga panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Sed Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal, dalit ka na to sa Sed Marketing.
2: Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved therapeutic claims.

Karon mga higala, sa atong sugilanong biktima nga gisabak ning Dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Ania kining sugilanon.

0: Wah, baka baka suka. Mau kidua ko ikaw, Grace.
1: Timonyo!
0: Nakailan ka malagin ako!

0: Imran atau Big Grace. Segera. Sila tepuk limau, ha? Boleh bukan Sulti? Saya nung dengan singgit, kah?
1: Oh, mana man? Sulti, Sulti, mi Big Grace. Anong saya ingon matabangan ka na mo? Ganun mo ka, Big Grace?
0: Tay, kung saan itabuan niya ako asawa, eh?
1: Siya rin magkasulti na tulong ko, no? Kung saan nung dangal, misinggit man siya, misinggit tayo mong asawa.
0: Nakatuog naman ko, tay. Huwag ko kabantay nga. Kung naunsas, Grace.
1: Pero may mga libro man ibabaw sa inyong kama, dungdan.
0: Oh, nagbasa-basa siguro si Grace, tay. Eh, hindi pa siya matuog.
1: Day, Grace. Okay na ka?
0: Ha? Grace. Grace. Grace.

0: Usa man ni mga libro, ha? Nga nasa ibabaw sa kama nilang day Grace Udan. Usa man ni mga libro, ha?
1: Kamanggod na mga libro, ha, God?
0: Lailain man lang, ne?
1: Mga sigay mo mga mata di, Arinaldo.
0: Basi kinahinungdan nga lumisingkit kabi si day Grace! Unsa man ang inkyabas, Dungdan?
2: Kaya niya sa litrato. Sa libro tayo, Ronaldo. Mawakin niya ang inkyabas. It's a soras lalaking way sapot.
0: Uy!
2: May sungay.
0: Uy!
2: Huwag maging sexual intercourse sa kabay nga na ikatog.
0: Sa?
2: Timuntyo kinisiyatay, Ronaldo.
0: Unsa, Dungdan? Unsa, Dungdan?

0: Ari ko mo to gingon ana Rinaldo. Sa libro ron na oy. Nabunga sa una-una sa usa ka writer's libro. Dili katuhuan. Kung sa Tagalog pa na katang isip lamang.
1: Opinion lang ugway. Wa ang istasyon.
0: May labot ang istasyon.
1: May labot ang istasyon.
0: Nabuang naman ka diha. Oy, mura magkag nagkomersyal.
1: Katuan sa nang netabo kang day grace, di ba?
0: Dili lagi ko mo to.
1: Usa?
0: Onya na ko mo to. Kung makasuway na ko na nang giingon ni Dan nga, lalaki nga way sapot.
1: Uy!
0: May sungay og mugamit sa babae nga nahikatolog.
1: Gusto ka mo suway?
0: Onta.
1: Ako na suway. Bugubo ko.
0: Ay.
1: Sungay na ko.
0: Uy. Bukupanit may ka. Uy, ding, ikaw yun nga ghost naman ka.
1: Uy.
0: Mamili, pukugbatanon ay Rinalda.

0: Chris, sulti ko. Unsa ni tabo nimo? Nagdamgo ka? Unsa imong damgo? Nganong sakit ka?
1: Dan,
0: Chris, sulti ko. Sige na. Chris.
1: Demonyo.
0: Unsa?
1: May nabati ko nga may nihungo sa kundungan.
0: Oo niya?
1: Laing ipamatiyon ang iyang tingog. Oo niya, may katawa siyang bayon ako. Napakita sila ko, Tan. Oo niya. Oo niya. Tan.
0: Grace, Grace.
1: Demonyo. Napakita na ako ang demonyo.
0: Nakakita yun ka sa imong... Or imo lang damgo ang imo nakita.
1: Kili damgo! Nagmata ko! Nakakita yun ko sa iyong insura. Masasiyak ang demonyo. Nagkatawa siyang mayo na ang nilito ko ang demonyo.
0: Sa?
1: Demonyo ako nakita, Dan! Demonyo!
2: Kini si Max Urban.

0: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawon Capsule with Mangosteen.
1: Ako si Rosana Sugastit, naman ni Kiki Panong. Sige man siya, pamina po siya sa radyong Panyawan ng Dotnyot. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike na adihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kaya ko sugar before. Karon once na lang ko murag, baga maintenance na lang na.
0: Dalit ka na to sa Set Marketing. Ito, hindi ka matang, hindi maaaring pagkakamot sa mga uli na sakit. No approved 30 claims. Ang gikahugupan sa tanan, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalik kanyo sa Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Sa atong mga kaisunan nga naminaw karon sa Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyo. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong paglawas at kini ka nato sa maayong kamubuton sa Sed Marketing. Kung pananglitan mga igalang kapanyawan, na doon na manggali kay mga skin rashes, na doon na ba kay pagpula-pula, o baka doon na yung mga katul-katul ka ng imong panit. Haplasi ka na mga igalang kapanyawan sa atong Sed Panyawan Liniment Oil kay mo kani bugtong ang mga tabang aron dali lang apatyo ng mga mikrobyo nga naa sa imuhang mga panit. Kaning ato ang Sed Panyawan mga igalang kapanyawan, ang kuning ini ang ato ang pinakapait nga sangkap nga mooy mo patay sa mga bisan unsang matang sa mga mikrobyo mga bakterya o baka fungi o fungus nga anaa sa atong mga panit. Kining atong Sed Panyawan mga igalang kapanyawan, maayo kini alang sa mga bun-i, hadhad, ringworm or kanang ginatawag natong athlete's foot, makatabang usab gani sa atong mga jocks itch o guban pang mga katul-katul nato sa mga panit. Hinungdan gikan sa mga nagkadaiyang mga fungal infections. Karon mga kaisunan, kung mopalit ka sa Sed Panyawan nga liniment o kung haplas nga maayo ang imong gipang ita, kining tatak Sed Marketing ang pangitaon. Ginama kini mga igala kapanyawan sa Seed Pharma, ang manufacturer sa ato ang produktong liniment o usab mo kani siya ang distribute sa Sed Marketing. Basta adunay mga skin problems, pagpangatol, allergies o bisag unsa pa, haplas silang kana sa maayong klase nga haplas ang Sed Panyawan liniment.

0: daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol,

0: hematoma, skin allergy, pinaakang salamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay o glikay ang piki ng Panyawan. Pili agyod ang may tatak, Shed Marketing. Gigama sa Shed Marketing.
1: Pastilan ko man nagisulti de Grace ni Mudungdan. Ang siguro nga ipa-check up mo siya, Doktor.
2: Tay, siya pagtuon niyo sa kumasawa.
1: Ang ako lang ba? Ang
2: ipasabot ba ni mo, Tay? Yung liso ang may pag-isip si Grace.
1: Hindi, singunan na, oi, Dungdan. Mas may mong guna nga mo at tumog, Doktor, o ganyong istoryahan ba yung sigisulting de Grace?
2: Tay, Naldo.
1: Oh, ang tagiay na yung bahay nga itong gibilinan. Di ba doktor na siya?
2: Husto, si Dr. Gomez doon.

0: Hello? Dr. Gomez Clinic, may I help you?
1: Good afternoon. Mag-insult yun ako ni Doc Gomez, please.
0: Ah, kadiyot lang, sir, ha? Ako sa Ingnon. Nagana ba siya pasyente dress clinic?
1: Ah, okay, okay. Sige lang, magpaabot lang ko. Salamat.
0: Tawag lang balik, sir. After 5 minutes.
1: Ah, okay. Magpaabot lang ko, sir. Tuwad kids na yun, ipaliyog?
0: Nar, sir.
1: Ah, umaba. Ako si Dan. Mahimo bag sultihan niyo sa doktor nurse nga importante kaya akong tuyo niya.
0: Ah, okay, sir. Ako Ingnon. Tawag lang balik, sir, ha?
1: Ah, okay. Sige. Thank you.
2: Ang sadong dan. Saman, musta na? Nagkasulti na ba mo si Dr. Gomez?
3: Patawagun ko balik sa nurse nga nakatubag tay. Si Grace, hain.
2: Ito ay nagsultihan na yung si Hinobiba.
3: Tay, nabala ka ko sa kaimitan, Grace.
2: Ano man dong dan?
3: Makalit siya gakus na ko niya muhilak.
2: Musa?
4: Hello na, Tay Grace. Ay, pagsigigila kay mo samot ang among kabalaka nga bation, confirme ka namong makita nga maghilak. Nabalaka na ba ya si Danny mo, ha? Nanawagan isa yung Dr. Gomez aron ipa-check up ka niya. Gusto ni Dan nga magkisulti ka mo ni Dr. Gomez bahin sa imong gibati. Bahin ba sa imong gisulti nga nakakita ka og demonya?
3: Lala, Pipa, nga nun di man mo mutuo. Nakakita lagi ko og demonyo. Nakakita gyud ko niya, nagkatawa siya, nagatubang minuha.
4: Grace!

0: Nawag nagbalik siya, Dan.
1: Wa pamandok?
0: Manawag ganit. Tawagin ko center ko, ha?
1: Ah, yes, Doc. Akong giingnan nga patawagan og balik after 5 minutes. Wa man pud manawag. Muna siguro niya. Hello?
2: Hello. Ako to si Dan, ang nanawag ganina.
1: Sir Dan, hold on ha, kay tago na ko sa intercom si Doc. Kay bawo naman to nga, importante ang imong tuyo.
2: Oh, sige, mayo, maghuwat ko palihog, nurse ha.
3: Jeffrey.
1: Doc, nanawag na si Sir Dan.
3: Okay, okay, tubago na ko din siya. Ibut lang ang phone, palihog lang.
1: Okay, Doc.
4: Sige na, pag-ilis na.
5: Hawa para ba na makaligo, Dan?
4: Ligo sa...
6: Sige na, ligo na. Lihok na. Ano pag-anto na mas doktor? Sige na.
5: Sige na, Day.
4: Sige na, Grace, please.
7: Dili ko.
4: Nagsabo to ba ta kanina? Ni okay naman ka.
7: Dili ko. Ipatanaw ko ninyo, doktor. Psychiatrist pa dyan. Dili ko buang, Dan. Dili.
4: Huwag ko maingon nga buang ka, Grace.
5: Mao.
7: Ang inyong pagtanaw na ako, kamong tanan.
4: Manggod.
7: Unsa
5: na? Day, unsa man? Unsa man? Kita na lang duha mo imo adto sa doktor.
7: Kung ganahan mo makikita doktor ka mo lang.
5: Unsa ngan?
7: Ikaw lula.
5: Oh, uy.
7: Mas maayo nga ikay magpa-check up og doktor.
5: Ako?
7: Oh, ikaw. Kay angayan ka nga ipa-check up og doktor.
5: Hala, nganong ako man in town, Day Grace.
6: Day Grace, ikaw man doon nagibate. Dili man ka normal.
4: Na, Tinaldo.
6: Sorry, nasayop kong sultin.
7: Daan, pagyip ko. Buang ang inyong pagtuo na ako.
6: Sorry kayo, de buang. Buang naman!
5: Rinaldo!
6: Bakit na natutuyo ka?
5: Nahala. Dili mang kakamagpa-check up ang doktor. Tana, Rinaldo.
6: Asa mo tayo na?
5: Atotang Dr. Gomez, kita'y magpa-check up. Tana.
7: Naaraman din na.
6: Tana, buang.
7: Sira panglakaw na mong tanan. Biyay ko ninyo. Biyay ko ninyo din eh.

0: Ngano man ka, minangong pangkaanak dong. Dilibino ang makatambal sa gibate ni mo si mong asawa dong dan.
1: Ay, napaipiktado ka rin sa kahimta ni Chris.
0: Kitang tanan. Kitang tanan apiktado. Mau paimnas na kong kapil, mau magkaina. Ang gibate kong kamanagan niya, son.
1: Oh, tagsa takabutilya ni Matlibel.
0: Ay, gana ka na, mas may.
1: Doon ang tagirotay.
0: Sakto ka rin gibuhat ni mo.
1: Sakali ka tinutay nga. Nakakita siya di munya.
0: Adong, ako pagtuong nakatuog na si Chris, unya nagdamgo. O para niya tinuog itong iyang damgo nga nakiksulti o nakikatubang niya ang demonyo. Wala.
1: Ako'y mabasol ni Tanatay.
0: Ha? Ano ikaw man dungdan?
1: Ako ning desisyon nga anhita magpuyo ng bay o manasunog ang atong bay siyudad. Ako'y mabasol ni Tanatay. Ako!
2: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
3: Sed Panyawan Lura.
4: Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa.
3: Sed Panyawan Lura.
4: Ang Sed Panyawan Lura. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
2: Maayo kini nga ihaplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
4: Sed Panyawan Lura. Ginama sa Seed Pharma ug yapon na pod sa Sed Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.

Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos.

0: banal na puspos ng kapangyarihan,
1: banal na walang hanggan.
0: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
1: Banal na Diyos,
0: banal na puspos ng kapangyarihan,
1: banal na walang hanggan.
0: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
1: Banal na Diyos,
0: banal na puspos ng kapangyarihan,
1: banal na walang hanggan.
0: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
1: Amen.
0: O Jesus,
1: Hari ng awa,
0: kami ay nananalig sa iyo.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM.
4: 98.1 FM.

0: Tag-ingog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayogino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ano sa Janice? Dupay kayo mo man ako menstruation din gaspa.

0: kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. Vitex 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kaayo sa Vitex 500.
1: Vitex 500.
2: Pumali sa mga butika.
1: Vitex 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: 98.1 BT Radio.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
4: 98.1
3: BT Radio.

0: Oh, luyan ang liti kabay.
1: High cholesterol mangod kabay, matod bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score. Gihang nga kong maayo.
0: Uy, delikado na bay. Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo. Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure.
1: Ako nasuwayan bay.
0: Ha? Kusog na mga ikaw maduwa bay. Pura magagwaga puya. Pura magagdimakina.
1: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic bay. Tinuod. Epektibo yun.
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ESP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&A D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kong kwan niya plaso, salamat niyo kong dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: serpentina tabang para sa high blood pressure,
5: malunggay paligun sa imong immune system,
6: tubo natural energy booster,
5: ginger panguntra sa inflammation,
6: and of course Hagunoy natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Bliss for life.
7: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bali Ogra Liampo. Lagi na baybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Ogra sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichan medog lichan belly og yempo. Tatailo isa lichan medog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
10: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
11: Dayday 0.1 FM.
12: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
10: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
11: Dayday 0.1 FM.
13: DJX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500, imo sa sugar sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
14: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
15: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gabang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DIA.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
4: 98.1
6: BT

0: kay Melda sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Bitron therapy. Dayon, karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
1: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa Monchita?
6: Monching.
5: Oh, Monching mo angga?
6: Ah.
5: Mamansin, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa atuang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi una kapuyon, day ka?
6: Oo, oh, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
6: Okay na. Nilin ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
5: Okay na ron mong lawas na, ma'am.
6: Okay na.
5: Oh, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
6: Monching.
2: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Letson Manok and Liempo. Susas Letson Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Letson Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Letson Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas Letson Manok and Liempo. Tara na!
7: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: 101.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. No, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay. Ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo. Oh.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
1: Ah, kisay ngala na to, gani?
2: Altea Reyes, sir.
1: Ah, sa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang. Ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Altea, no? Ma'am Altea?
2: Opo.
1: Ah, sa ganinyo ha, ma'am? Sa Baez?
2: Sa Loop, sir. Sa Loop.
1: Ah, Barangay Loop na siya? Barangay Loop o Sitio
2: Loop? Barangay Loop ni siya na eh. Oo, Barangay Loop, Sitio Loop.
1: Ah, ha?
2: Barangay Loop.
1: Ah, Barangay Loop, Baez. So, unsa man?
2: Ah, Barangay Loop, Sitio Kanaway kay Juan Manggod nang utana ra ko sa kadi mangupot taga diretso ka nang
1: okay,
2: na ako'y
1: okay.
2: Na uya brother ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatsyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan tanang kalibanga ko dayon na may nagingon na ako ang inaan sa ko ang uyab nga itry ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then nitry po ko ana sir munang nang sa tawagan niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
1: kaya nga noon sa mga ito ibatyag ni mo itong una. Gas.
2: Kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Murakog gasukan na ko ato. Nga naga kalibanga, kung nga nabang nagkuan ko ba ka ng nagkalibang kog dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Yan, nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
2: Wala siya ko kapa-check up sir, kaya nangyay man sir na ko, operahan ko no ko nga, wala ba ako kwarta in taon po kay, anang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
1: moto, nga. Moto nga na hadlo ka nga mga doktor. So ang imong giinom?
2: Ang hagunay capsule sir.
1: O so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa... Ipalit sa ako sir, og duwa ka buok, kung mutray nang nisulay ko, og maayo ba ko, manabang okay ba akong lawas, then pag CR na ako, maramag tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ko, sige mo, palit na dugo, ang daggan mo nang ipalit na ako, tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon sukat pag-inom ni mo sir, na ulian dugo ka na imong gibatyag?
2: Oo sir, ganiya guys sir, niya ito kong merkado galing nga. Naman na sila resibo, naman mo ipakuan sir niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso galik kay kining kulang po tas budget po taon kay 14 ba ang usa sir.
1: Onya ga picture ka pag kuan. Ga picture ka.
2: Tawagan niya nana ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo paladon tas.
1: Oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
2: Na ako sir, dili jud ko magduwa sir nga mo palit ana sir kay kuan. Ipikti do jud kayo ang agunay capsule. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana usay wala koy kwarta mangulos ra gali kog kwarta sa kong akong igsuon sa akong mama para ra jud maka palit ko ana ba.
1: Sige ani na lang siya Ma'am Altea ang imong buhaton mo ka sa mong opisina diya sa Baez nakadumdum ang kano
2: ba asa man ang opisina sa Baez
1: sa may kuan babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY Giante na. So namin sa second floor babaw sa Giante.
2: Opo.
1: So mato ka dito kay para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
2: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. May ako pong
1: kay...
2: papapod mo rapod tayo panginabuhi ba?
1: Amo deng napil kanyang kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan bais.
2: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
2: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
2: Opo. Nara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
2: Nya unsa may akong kwento to sir kanang unsa man kanang itestimonyan pag balik,
1: dili,
2: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Inaw lang ikaw itong...
2: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir?

0: ta konta sir nga makadani na di ko mawala sir ka ng mga ayota ko.
1: sige lang, pangayon lang dito kay ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
0: Sige sir, salamat jud kayo sir.
1: Sige.
0: Kaning kuan na testimonya sir, diri jud ni siya ingon nga kuan wala ba bu jud tinuo jud ni siya manang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon diri jud ni siya ingon baka ug dili kun ni siya ingon nga gibayran ko ako jud mismo nga nitawag kay nang
1: okay, dili man ta kaila jud.
0: Mao jud ako jud nitawag mo nang galantaw. Kapila ra jud ko na room jud sa number nga mingi ako uyog nga na kay dali nga sa kadua man ni balik-balik ko nya usay malimot man kun ko man kuan na kay naputay sakit nga lintanan pud ta nga

0: Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God, apik ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na ako dugay na dyan ako matawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakaayang sa akong gibati good daga na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir.
1: Ah, sige. Sige, Ma'am Althea. At tulang ka dito, mga launa. Salamat kayo, Ma'am, ha?
0: Sige, sir. Salamat ko kayo. Sige, alam dali mo, sir?
1: Ah, si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Ah, Mama Rusty. Salamat kayo, Mama Rusty.
1: Ah, sige, Ma'am. Thank you.
0: Sige, dyan may paminaon na yung anak, sir. Najud may, mo dyan ang paminaon ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Najud na, kauban po na sa lulumasyong, sir?
1: Oh, kauban na sila.
0: Ah, kauban na sila. Pero wala ko kasulayanan lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag kanang mag wana jud ko kanang resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Oh, ah, sige sige, salamat kayo.
0: Thank you jud kayo sir.
1: Bye-bye. Oo.
0: Salamat.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: to a song number 19, Naiilang by Legion.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack di kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugangatan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ugangatan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: V-tron. Subok na.
6: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Vitron therapy. Dayon, karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
5: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamhilod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar level.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
11: Mabalik sa pinakabul ng butik sa inyong gabi.
9: DTX 500.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At marami

0: was song number 16, Palayo sa Mundo by Julian featuring Arthur Neri.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes. 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang kasing ala na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Monching.
10: Monching yung mga yung mamunsing ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kaysa mo na kapuyon, day ka?
11: Oo, oh, kapuyon ko.
10: O sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas na, ma'am?
11: Okay na.
10: O sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am. Monching?
11: Monching.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
0: Number 15. Song number 15.
8: Little Things by Ella Moy.

0: That was song number 14, Beauty and a Beat by Justin Bieber and Nicki Minaj.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Vitron, subuk na!
3: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Sorga del Sol. Pag ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko, kungon kahit ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya, may na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya muli ho. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
2: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
8: Bugas-bugas ug katul-katul
2: DTX 500 na.
8: DTX 500
2: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul
2: DTX 500. Mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar.
9: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar.
10: Dogdress Vinegar.
9: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdress Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
4: Number 11.
5: Song number 11. The Man Who Can't Be Moved by the Script.

0: That was song number 9, Multo by Cap of Joey.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
2: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
2: Ginger, panguntra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Lives for life.
5: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod ginaghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sabusa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names. Tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts,

0: That was song number 6, My Chest by LMI.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gigamit, kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Isa din naaan, kuya.
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw

0: na.
1: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ng seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit na gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagag o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and

DYPS 98.1 BT Radio 616 is our time right now, and welcome to the first hour of the Saturday Night Vibes. Hello, and magandang gabi ni Boss Mark Wilson. Kasi pangalan niya, pre, the Tinder Touch, no? Ay! May pagpanihapon niyo na, pre. DJ Mark Wilson, ang pinagagahing Soundtech sa Bentec Pro Audio. Ay po niya sa ilang pinakaambungan ng Lightman, si DJ Rams. Also, hi to Judel Planco, may kapili dyan. Shout out sa akong kasama o sa akong tulog ka kids nga, o sa akong mama nga, mama piling sa akong mga exodong sa Planco family and Arindayan family. Also sa mga Royland family from Tabuelan, Cebu. Dengan salamat pag paminaw ninyo dia. Hello also to DJ Jasper Montañez, ang gwapong anak ni DJ Joel B of MO2 Club. Also hi to Jilid Badres Tanhay. Shout out sa Madrid and Tanhay family from Iran, Astoria, Cebu. Mayang gabi ninyo daw. Happy weekend. Board sa Parilla. Happy ta fiesta. Mayang gabi igli doy mudo. Nagpaminaw ko ni mo permi sa mong balay. Dengan salamat mo diyan. Also hi to Quinco Clark. Mayang gabi. Shout out dari sa may team plan sa Matalom Leyte sa mga Guno family. Mayang gabi ninyo diyan. Happy Saturday night. Rickson Arujo. Shout out sa akong family diyan sa Tuburan, Sitio, Lamacan. Also, hi, di asmay mag-atubang. Hi, di nanay ko dito, di tatay Luloy. O kao ba niyan, duha ka po si Ayan o Sofia from Guadalupe, Monterrasas. Dan salamat pag paminaw. DJ Lloyd! DJ Lloyd, guapo! May gabiin mo dyan, DJ Lloyd. Sa mga nagpaminaw niya karoon, sa mga nanihapon, labi na sa may barangay Tuminaw, barangay Sandayong. Ang upan na sa'yo kay nanimprano, panihapon kay guwapo kay Eduardo Languan. Atong tuburan... Anak Hill, tuburan rin ako. Did you buddy? Anak Hill, the last one? Ang basketball run? Ma'am, Evangeline, thank you, Parilla. Hi, sa mga Kiros family, Parilla family. Dengan salamat mo dia, ma'am. Mayong gabi, ini mo dia benda sa mga itong sudan dia. Sa mga naghikay, naghikay dia og hikay dia og buwad. Parisan og ginabos. Inom lang mong tubig, permi ha. Hi, dia ini DJ Proctoy. DJ Proctoy, I also hi to DJ Optic. May gabiin mo na DJ Proctoy, I also hi to pwede ni DJ Elier Momo. Pamista mo ta kung gabi is kwan. Gabi is kogo doon niya. Nag-utan naman si DJ Elier. Napulang skabaw. It is now 6:19 Saturday Night Vibes.

DBPS 90.1 BT Radio 728 is our time right now. Hello to Ma'am Anna Moral o Barangay Maghanay. And may gabi ni Bula DJ Proctoy. Mapay pagmata. Manako siya gluto. May gabi DJ shoutout. Diyan ko sa akong Mama Lina o ni Papa Dinsyo. Always good to be now sa BT Radio o sa akong isoon niya si Leah Horito Marcy. Giya sa Quezon Province. Wala ka na adlaw ginato ni Igret Chiprino. Wala na. Salamat mo niya, Mama. Ma'am Arlinda Lorigas. And also hi ni Arnel Valoria. Ang sa akong mga amigo niya sa Bohol niya ay. Labi na ni DJ Cairo. Oy, kita kita niya sa karong June 7 ha. Diyas may bangkasan sa Romeo. Nari ka ha. Koyog siguro ni sa Elstar ay. May gabi niyo niya mga club DJs Bohol. At mga amigo niya. Labi na si DJ Red Sorobliar. Usa sa mga kuhan, usa sa mga banggiitan.

0: DYPS 98.1 BT Radio 744 is our time right now. Hi to Mal Domain, may gabi DJ shout out sa Gapurok Saging nga nagfiesta karon og kang Hannah Jane og Chichi nga dili mamista from Agta, Luzon, Tuburan, Cebu. Nadi kwan pre, lugar nga Agta pre. Purok Saging, just Luzon nga. Request ko na siya song One Day Remix. Wako kabalo kung kinsa nagkanta. As kwan nagkanta na, DJ Roland. Shout out from sa tanang mga taga KRM Boys o sa KRM Pro Audio nga pauli na kuno gikan sa battle sa barangay Natimawaan Carmen Cebu. Kumusta boys? Sa may resulta niya. Shout out ni sa tanang cross KRM, wala pa kuno mauli. Oh, ang uba, ang usap pa na uli. Ang usap pa do, wa pa na uli. Ambing mo ha. Ay ni Boss Ronilo Kabatuan Lapos, ang pinakapugi. Ang pinakakusog muligid. May gabi DJ, shout out sa akong pamilya dias by sitio mag OP. Hi nila ni Mama Welma og sa akong Papa Raul. Kuya wagi ko mo ano pronounce ani mag OP. Basin basin pia taba no. Inig bitaw basta na nay mo great direct mag OP. Mukuan gi ko makuyawan ko ako ginang tarungon kay basin niya no may lisa nag A ang I. Lison na kayo. Oy, sa mga naniyapol niya, sa mga tungsodaan, watching from San Fernando, Pampanga. Kumusta ang buhay natin dyan, pare? Ma'am Ana Moral, may gabi ni madama ng Madam Ana Moral, ha? It is a 7:45 na Saturday Night Vibes.
1: 98.1 BT Radio. Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

DBPS 98.1 BT Radio, 2 minutes before 9 o'clock in the evening. And that's all for tonight. Thank you so much for joining me. We'll see you again on this coming Saturday. And before that, shout out sa kumpares nga si Rizel Ramos og sa akong anak si Saige Nathan Kudoy. And shout out to Jurel Kudoy taga Tagbubunga. And also hi to Jurel Kudoy nga trabahante sa Excelsior Farm. And Boards Aparelia Advance sa Fiesta Longsod Stuburan. Pero John 12 to 13, salamat mo dia Boards. Iya, ilmi erba ginagmay ng Boards. No, lamay kayo ni Guan si Boards, lamay kayo ni Mruto Gumba. Ah, live mixing dana ha. Murag, galawson dana lang to sa last dosis, kumbi, siyaro. Good PM, DJ, nalimang kong happy birthday ni Ryan ng Gaviola, gikan ni Deris May Kogon Proper, gikan ni Charlie Lynn Tibo-Tibo, mayong gabi niyo dia. And happy birthday ni mo dia, boss Ryan Gaviola. And also hi, good PM, DJ, great ko nila ni Jandy. Also hi to Queenie. Johnny Shin og sa kumbada nga si Juari Tibo-Tibo og sa kumpapa nga si Kuling Escolastico kwe raman gikan ni Charlene Kogon. Charlene, there is my Kogon proper na salamat pagi ya paminaw. Request ko, hawak mo ang beat kwa na Boards og manalala siya Boards ha.

0: Mag-agta lusong din. Salamat og happy fiesta ninyo diya sa may mag-agta lusong tuburan. Salamat sa pag-pamilya ninyo diya. Boss, warin mainit shout out sa KRM Boys o sa KRM Pro Audio nga pauli ko no. Ay di ay ni DJ Warren o ni Boss Mario ang pinagkagwapo niya. O si Boss DJ Proctoy. Man ako na siya glutog barbecue. May gabi mo niya Boss Proctoy o ni Nathan Tinaw Koro. Masami sa crew sa KRM. Also hi sa tanang crew sa Junmer Light and Sounds. Sa tanang crew sa Bente Pro Audio na ni Boss Mark Wilson Armas. O ni pinagkagahing light man niya si DJ Ramer. Also hi to Boss Ivan. Adi adios, ato na ko atong oras onto balas 9 na sa kagabion ang pimunta na labing sa mga nag naglaag diha. Oh, ang bigang-bigay kita na yung mga daddy ha, labing sa mga magdag, bata. Ay ginagbuhi eh. Mura ra bagya puno na kayo atong James Lungsod Tuburan kay video daghang kay lanan aus tong basketball karon nga ba nga nahitabo. Mura nindot gina duha. Ah. Mura si mau dah ini oleh saya di Jirans. Temprano dia itu penyapun. Penyapun daan. Oh ya, mau dia itu ledapak tripod. Ay. Oh, no minuto sa nakalabay sa last 9. Anton ako, adios. 98.1 BT
1: Radio. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu.

aking ang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

Thanks, Jeff. Well, thanks again, you guys. That's it for us.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 速。98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: Mangyugyong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay maggamit ng panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: PTE Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading.
4: Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly Ogre Aliampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam po. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garni Capsule. Sed Banyawan Garni Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon. Lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Plano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
9: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: It is my DTX 500 car. DTX 500. Ato na kini anti diabetic property. Samosa, Charantine. Nga ka pumupo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya alang na dosab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908 1452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
6: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan taga Jensan.
5: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi.

0: Og lig-on nga atop, ika-unom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ika-pito, labing luwas ang balay nga dunay yano nga purma sa atop. Ika-walo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project who assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subuk na.
2: Vitron sa yandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
3: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
2: Oh, dili. Pero kaon na.
3: Pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
3: O sa katuig?
2: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron! Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
5: Malunggay, paligun sa imong immune system,
6: Tubo, natural energy booster,
5: Ginger, panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Bliss for life.
1: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa atoang 5-minute program. Aniyan na po kining atong kasika sa panglawas. Di man ikanunay suon nga kining atong lawas. Importante nga at kanunay na itong pag-aampingan. Kining atong lawas, mga ikalang isuon, maokin niya maghahatag ka na ito sa maayong paglihok na ito sa itong adlaw, pagtuman sa itong mga tahas, pagtuman sa gustong mahitabo sa itong labawang makagagahom. Apan kung pananglitan kita challenged karon, adun at kita ay ginatawag ng mga balatian, dili kita makaperform sa ito ang pangadlaw-adlaw. Munang importante kaayo nga kining atong lawas ato gayud nga paghahatagan o pagtagad. Sa mga kaigsuna na ito na karon, nga adun ay mga problema sa lawas ni Man A, kanunay nga kining atong lawas importante kaayo nga mahatagan nato og pagtagad. Gumikan kay kining atong lawas igsuon sama sa akong ikaingon. Puhunan kini nato alang sa atong pangadlaw-adlaw. Sa katong mga kaigsuna na ito niya, nga medyo aduna pa yung mga problema karon sa lawas. Di man ikanun ay mga igalang igsuon nga aduna kita yung mga produktong herbal sa SED Marketing nga napamatudan nga makatabang nga ito ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Sa ayon mga igalang igsuon nga kining atong bowel movement importante sa ato ang kalawasan. Kaya kung pananglitan kita, aduna manggali kita yung mga ginapanghambin pa karon nga mga problema sa atong tiyan. Susama pananglitan sa dili kita makapagawa sa atong hugaw o baka mga higalang igsuon na doon na kita'y problema sa pagkalibanga, no? Or baka mga higalang igsuon, kana lang yung pinakalabing simple, kana magpanakit kaning atong tiyan nga feeling na to, bloated kita. Kabalo mga higalang igsuon nga pinaagi sa pag-inom sa SED Kogon Herbal Capsule. Ang capsule nga doon ay gahom sa Kogon Planta, matabangan na to kaning atong kaugalingon nga makaangkon kita o maayong bowel movement, no? Pinaagi sa kanunay nga pag-inom sa SED Kogon, muhatag kini siya o maayong regulation o improved ang atuang bowel movement. Meaning to say, mga igalang igsuon, kung yung tag-bowel movement, kaning proseso sa pagsulod o pagpagawas nato sa atuang gikaon. Kung pananglitan kita, doon ay problema sa constipation na mag-traffic ng ilalom ni mo diha, mag-traffic lang imong sulod. Delikado hinoon kaayo mga igalang igsuon nga makaangkon pa hinoon kag mga dinagko nga mga problema sa lawas. Mao ka ng importante nga ato gayud nga tagaag pagtagad. Kining atong kaugalingon, usab mga igalang igsuon, tagaan na itong special nga atensyon kaning atong panglawas ug dili kita magkumpiyansa. Timani kanunay nga kining atong SED Kogon Herbal Capsule nagaangkon kay siya sa Kogon Plant. Aduna pud kini siya banaba ug usab aduna pud kini siya makabuhay kon napanyawan. Nindot kay ini nga pagkakombinasyon mga igalang igsuon kay mutambang gid kini sa pagpagawas nato sa tung hugaw ug usab pagmentinar sa maayo nga bowel movement. Mo na giningon mga igalang igsuon nga kinahanglan na karon nga tagaan nimo og pagtagad imong kaugalingon, no? May pang mag-inom ka sa atong SED Kogon para nindot ang lihok sa imong mga tiyan kay piligro kayo igsuon kung pananglitan ikaw aduna kay ginatawag nato nga problema.

example, dako kini ikatabang alang sa mas maayo nato nga bowel movement, and of course makatabang pud kini sa atong daily nga mga pagkinabuhi. Timani ang pangalan ni suo na sa Milagrosong Crap Capsula nga ginama sa SED Marketing. Kaning atong SED Kogon Herbal Capsule, ang klase sa kapsula igsuon nga dunay gahom sa Kogon plant, aduna pud kini siya banaba ug usab panyawan. Nindot kayo ang pagkakombinasyon nining tulo ka mga klase sa mga sangkap, kay tinuod gyud kini siya nga makatabang sa atong mga kalawasan. Muna ko ikaw igsuon, gusto nimo og himsog nga kalawasan ug makalikay sa mga balatian, inom na karon sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ug kun ikaw adunay problema sa imong digestion or kasi imong bowel movement, pag-inom sa SED Kogon Herbal Capsule. Tatak, SED Marketing.

0: Soap, Pugset Celebrity Beauty Soap, Katsikas sa Panglawas, at ang ilang yapong kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: classics. BTZ Radio. 98.1 FM.
1: The greatest hits of all time.